Ai oe hani Ele fai si fie malo si osi Ia le nga Oe olo ufatu, olo uola Oe olo tumtumunga, olo uanganga Oe olo maso ama Olo lili oi vanu Oe olo laulu keli keli Ia wale leila unu mamingi Luas full minute, jat le jula se full bale lua Ba bonga datu wa tunu to fa sala window datu tala mai sa mole ni fuite me loli e lu ngol to chuba ulang si fongol video sa bo to sinu bo tolo amo awe alo atu yo tari nga so mo tamo ftanga le ni yaso ma tongo fi le sulu mele la le ma fo na fano le tau ma le ye nai sa vali vali auta follow fale mai sina sa vali vali fo ile to fa ma fo na fano lutino Mo tato matu tu e mani lula la afu ile te pa ili pusa meni Pipi yale si tau oles La lua savali vali yale ili pusa meni Ya mambo wesi na fasi nga malo si li malo si li tino la to La lua mai lua la iele lua nofo nofo ilu ngare lau lau Fai li lua tau maftanga le uli Ya mo e fo ili nai te malo si awa uma fo ya ngaluenga Alu vai se paka te sa vari vari ma ila ala ai Ma faa solo solo ma fau fonga Ia hani lai fai ngalu wenga O mana fai lau faa malestino e sau e fo ili fali E ma fau fau po le ase mea aie tali ei hani Lai pisi ngalu wenga le aso Maanga yole maanga bako hani lai fia fia Alai bakulai makwa asa mo le mangong yole kuka Wale e kule fai koko a hani

awa ringa le unanga mo tau tuana le tatu wa tunu peana e fa fonga yai Tara Market mala tu tau tua le patu ya vilina ina I Otara na wa si sila le telo tatu olo tu ne mai Samoa mana ya na wa tele foi tatu olo am fa intu ina mai na wa uman favela le tatu ulu urutunu na yai mo na tatu tamam tina matu le ngata foi lol tatu urvela Ya tele afika fa yin alba tote fa bela lo nga mo ko ilalo. Oi vore la upele lo ke va ko sole. Ma wala la upele fa la e lengi la kamala. Le wa ma wala tatu tar market. Tatu wala upele lo wa tonu mai. Ya ole ta wala vole o no me tatu uloi mo na mi tatu lango lango. Na mi tatu lango lango. E uloi un fa tinu mai tonu tatu wa tonu pe on na sa no ele afi ngal konsula. Ta wa e vai lo fa tau. Ya to 411 se leni mono tatu ai nga mai se ya tida ino tatu malo Samoa sau la ulang ulang Samoa patau sau pe petalo sau pe paesi o sau la pele nga umo mertatu la pele ya sau e merkako mertelu tatu ulona tolon tatu tar market dina I Otara ole la tetala tu tatu la ino tatu la tole olo vala mai la tetala tatu la ino mole tatu score talonga Ile fia fia nele vaule maroon male blues. Sono winga. Va bela vili ete. Ma vuoi fuori levo noi ete. Ma vuoi io sina tatu me alo famule so tayo. La so kayao. Ma quello che la cuonga. Ti kilo roli scorta longa na nepe. Le ari telo aile la manu malo le blu a le maroon. Le fia fia na ne. Ia ngau sa urule tayo tatu tuai vai. Vam fai tatu tala. Ia ma batu fu ili or tangan to ole. Vam fai ona lata lata ilan score. Just like that. Let out to have an old tattoo later, tolu fit to fit to Taslim of Tolu. Tolu fit to fit to Taslim of Tolu.

Leo se antula time in radio samo ya se fulu male ono midu chebu che ni le intula in lua i le ya wauli ole so lulu le ile so vanu ole di masino yulai lua fe lu se fulu male ono ma no le ono sai ma no le chawan tai ma no le fa ma no lo si e vi ele no fulu tua wa tanto fil fa i lumo no wa ile tua no ile di ya wauli ma chango fi Ena ua susulu mai ia ave ole la Sa ole le ile tala ole tau Lea sa faita wantu ilea soana nafi fai mai Ea e tau faa timu timu le tai au anari la Faa uli mai ia ila ia lea a olea Ia ua matua maana ia le susulu mai ole la Le nifo iwa enga olea wuli tau sui ai foi Ea le malu lue pio na faa luina in tutonu o niusila antoa Yeah, I'm a born for my loma for trail to Tumla Dangal Telanga Yantia. You were Tata Valley level on the moa, la why Melasumala Yantito. Yeah, on the chat longer for Ilipoana, nay. Oh, Tele Lopole, Mepopole, Fuope, Afai. Yeah, Olana Fama, Onima, Cole Lingi Lilica Maule, Olena, Avuile Lan one. New San Willis and Mola chat longer Ilipoana, nay. Yeah, I. Ele via cosa qua, pangwala tala via tu. E umane, ya o tai ole fai wele tanto va yes, olo knowing. Ole al me tu puanan, ya o mai kai au ko ko e kalango. Ah. E wangi ku pu fuse me ngangi, yang ko de fio mai le ka kar kar ngo kai au. E oi, ole ponga ngau ka ku. Wa, e fie fie manu malu. E ma kwa fa ali ya e fa ye. Ole mena le na tupu ile cha long muli muli. Le na fa ye le na manu malo ai Argentina ya ai kupito. Ole tulanga na e pe ole ye le cha long na ma tuwa fa ali ya. E ma le li fa ya o nga na ai kupito. Ole o fa pe mai le na tala. E ma kwa I fa ma mango lo fa li na fa ye le cha long. Ina wale tauli ai ia le isi a si koapo le isi ai o ai kupito se mea manu e tutusa le jalonga e taitol e pita yane ia ele ai se mea o le atato popole ai fua o le fidaungana ia ai kupito ia o la wa avantu yo le pulenga le or soka I le lalo langi a tostin ia o na uo tule yei faa wau le tanto faa talofa le ni vaing o le a wouli ia faa talofa antuai Ya wauna pa iha le tua I so o se fanta fai tau langa lava E le ngata I tono ni sila I fa befo I ha turu e mabau O le na o lo o ma futa ma iai Ya ma lo le tatalo ma lo fo I le on sai Ya afeifu o mua la vado e malanga antua I mai mo ina le talo ngai le poa na nei Australia E pe ona sola au sulu sulu antua I le fionga ia le au pepe Le anga e faise ki ngā ore me renga kupu ia le au pepe I melepongi Ala fuwa kwe au sulu sulu wa kui oi Brisbane. Ya isa awad kala lo mkua foy le. E kwe kupu foy nga ngiri mire nkupu mwambu. Okay le ino pole. Ai foy yo la akwa alwaku foy fa la ve lavi oi le akwa. Ma kiri ya ilava. Ya onga fa alwa fe sasi le ma fau fau. Ole li fa ya onga ole awa ni usa wales. Ile malanga akwa le fionga ya la pepe. Ya manu ya li la utapua ina li la pepe. E mana tua, e le mua umaniva se lua O le tūlanga na iei, e se le mana ia O le me o le mata mata I le malai E se a lou aga lou e a kuanga I le TV E se fo I le koukau feife e I umamatanga tai o le I le malai E se fo I e tu ai ngā langona E a le mana ia la I le TV E I mara me fo I le le E sa inga o vākungi upu I le fane o la ni malai I le a se se se nga ma o le papu E pule ha o I e la o e I ma la o e vala au I a ma upu fo I e fai I a e fai ke ke la wa ngai mingko ma E mix fa kasila au mai mo E o I le malai Ya, ole tulanga na epi oni Ile jatlonga ile poa nani Kire ufie fa papai kire aku I Fuka ufie karangua kwa Ipe antu lata Ina mai afu ile tautua Ia maka kukwe vai Poa ita mai ole amo Moi tonu malai Ile poa nani ile jatlonga le ole afaya Ya, fa jano fa antu fo Ile divaing ole a wauli
e tamba ma tida ma tuwa to i mele muli panga jono maun to malao e o mai o lua o mai o e o mai o to e le riva e ngole a wuli jalo si e wusa u yalo e a tango futanga foi o le reia solun ya fai foi ele ya fia kuasa se fa unga la u telefoni e vidi a yei tole tole a e a wafu inga kwa inga me va penga a kausi kausi o kou kou ma losi ye makele ko kupeng ko fa penga maile ya ma u ah ya fa penga ringi yola ya ele jamie ya ya fu e mana tuwa ah e furkin e fa ngalo ngalo ile me fa penga ah ya le malo si lo nuolo fenga ye fu mbanga wenga odisi allo o fenga ye mal va ingol fa na wi monta malawa ile tuwa yo onga ele wa afol ve yo so mo mo tuwa ngawa onga fa na a olva ye so pu pu fu ile Vaya su pupule de Ole Asu malo lo le machariki Ya po le chausanga faule A tangata fenua po o maori Le pa u tonua ile asfurile Asa unile asfurule Ole masina le reyo yulai Lua felus fumaleono Ya lo na winga A long weekend na tuai matato Ya wa maua tuai fuit malavadoa E mafuta ai matua mafanda Ya misele vana imatua ya ya fu E fainga alwenga faa solo antoa Ya wa umatanto wa solivi Ya umasolivi umasomai Umakuwa ima mua mefu Ya waso fapiko Ya koya waso maliule Ya efa pena ale de yola Asa putu maya tanto ufala vela Ya ekasi alwa yaso aekolu mali Ya ai ava fo chori ol makwa manga ya orga mbolba ya en fa malo fa tai ele fa nawe o amai uto o amai le tungwanga ya o amba malo pot o amba male to fan yo o ta la ole na pc fa ya na ya lu ave lu marka lu ngela pc por coping ile ile so ma fu po le a po le sa Ya o meu manaim fe no sosoni tanto ba ya fufulu aka ko wipu fa mamale le ilungo le sink fa bamato no le falja ele se tulo ya o meu mana a e ko fo ila un ele ma finga ko fa fo wa ngela e pis ile kwanto lo no tolu pe tanto wo li antu le le lofa ya maleanga le le o lo tanto jumpa ausili ilunga ya wa tanto wo li lo ngato no le mo le ve yes fenga yele truk mga wenga chute mafaiva no filimba ya o lo o fa ale tonu ya le motu shute e mishe la vaina e le pitonu o leo kai koura o nisi o vaenga ya wale mafaiye on so polie ta vale le isi tu awala ya tanto manatuwane na ini tangata o le tanto truk ya tanto talo sanga ya wae o le mepi tosili o na tawa ele o ye isi soifua Ua li po tia mai, ua ma umawai Ai ona ole na tulai mai lolonga Ile teimi foi le leo le yao Ile teimi o lai fia lai tangata Ai anafa pe tupu mai a lai tofafa Tano fai Ea o nisida vaeng bolo si le fia Au tanto tala no ai lai le kulang o le soka Ole ua ufai tau atuai nei lungai Ua fa tulanga bai ai Ya le chamsanga o le fuia le vaenga le chamsanga o knockout rounds ya o knockout rounds la o le fuiga mai ai o le anta anuai le awa forani ya male awa Morocco o Morocco o se tunu fuai le o le na pule ai le tunu forani ya sola ya tele noa I tanga te Morocco o le makua le fie fie kwa kore kumule I tanga te forani fa kui chot Ea, e maanga ia rongo fwoi I falangi. Fame e, e arango usau ia ngō le kau koe, su ea kura kupe kau si le mako a inga yo. Aise, ia langa fwa uma uma mea ka ua le mako a kongo, unga fau fa malo si le tunu uneo farai. Ea, e lima fina ngalo I takanta ia me san tupu ia sola. O le si kora whaino, leo le anta anoi le awa Spain, ea ma le awa Belgium. Spain le na manu malo ya Portugal. Ea, le na makua ki le heilifa le kongo. Ya mali toy mali mafayona fa wa win ya le tuma fainga le li Christian Ronaldo e pe ona yaya na ipolelo langina ifia e on ongo ipolelo lang jele tamu sanga champini ai au na ta no ile de yeri ai toy panwale e ole de au lungor sa ile nga champini ole ipolelo lang yo ta lungor suka ya mali manu malo le au lo na tu ya na tung finger ole au Belgium le la tawi ma Spain
Belgium le na la mi America e tash ile lima o ilua le lima maka kia le ta longa yeah ole awa Norway le ole afutang wi ma engelani le si quarter final e ma le quarter final on the far ole afutang wi ele awa le li Messi Argentina e ma le ole Switzerland ole aso ili mai ila ina po ile ole au fia julunga in semifinals yeah on that total dali lole poi ole ole a sa ilia ia le champini a oi foi ole a champini ele nei tu sanga ele ja sanga le ole sok ole ja longa le numero tasi ile la no langi a to ole ta tu te pisan ta tu ile la kapi male la kapi li ki ole nei polo mai si ja longa lai ai ole ja longa le pito isili de to tele tangat ile la no langi a to ya la tu te lo mai la tu te fie fie eta po ia ia le nei ia jam sanga ai ai no fo ma ta ma ta yei wai tel want to lo ma ta ma ta replay so ta lo ai sin sila yei a wi a wa leven ta a lo ma sa fa fie lu ngali po la la ta wai a ku ko avalu le ele hi ma se a wo mo ti no ala sa lu ole wi ngala ta ai sin sila yei pe fa nga so lo ta lo ole la kia e ma ru ma no i si a yo ole la kia le manu malo ai le si au e le si au alono winga nao au ye vanu tutoi e le ai ma se au au ya o guarantee ya pe wa mausali ya le a le sa o te foi le le ilunga e le semi fine alono winga e kakau re kemil ngay o au umai eva nga treat ka alonga ye suso o final sumata alonga ye ole afianga ye e a ma ila tuta tuta ni ala ya po la lu tulang ole o tia ya tam sanga ya ya po ta longa ya e le ding vinga so ai va tan van tu le sunga le vivi ya feel ta to mala awal blues il po anane inu va le le fuala au ona mata manta ile ole ta longa a ta no le afai te silsilan tu la vai te le fa le tonu ya ole moe al ta ta ole moe al ta ya wor fo ye fo le tv Alfred Schuster, Talavantula de Yaro, Holy Rose Le Lua, Tapu Topo, Valtaile Mafuta, Mayre Josepha Sina Leo, Bolonga Lupin of Nasa Valtaile Fantas Maila Divang Ole Awo, Ma Neola Sulumayole Lasso de Yaro, Dia, Bamba Bangoitanga Mir, Yamayango Fogofoi Fafopia, Ossituris.

Na muli muli ane maliu le na afia ile fale mai. Nutula ile wa maulia ilfa msinonga maulunga ya au kilani ile so, ma ile itu watu setali ya lea lii, iyo na mulianga. Famanino mai ole amata fatautaya lea fa msinonga ila aso limo yulai ile tau sangafou, mole umi etolu wa yaso. Mai tala ita longa u famanino mai ne ilfa la potpotonga, si u amea mamafa, bole Weightlifting New Zealand, Lelato tu inatu leo le lango lango itangata ta alo pasifika ito tono lato nuu. Ileta alongo le sisi ua me mamafa. Oeo lo ofesoso anitele ile ati na eo le ta alongo ito tono New Zealand. Ai mese lava iona tulanga faavao malo. Famatala le peristeno le falapo tuputonga ya Simon Kent. Epeina mapuna e sona manatu ina ueyeva aya le manu malo Samoa ipine auro e tolu. Ita alonga o malo taupulenga pole Commonwealth Games ili tausanga lua o tasi o. Ta uwe Simon Kent o lona iloa e matua itele lava o na mafaya ni usilo o na lango lango ina tupulanga Pasifika. Ai maise lava ila tau maifa itu o South Auckland. O itupi toi faingata lava o na mawaise ava noa ialanga oa po resources matulanga ya o onga o ia ta alonga. Ile taimi nei eto a fa sui ta alo ni usila Ileata alonga mo le Commonwealth Games I Glasgow e iai faasino manga mai le atunu o le Pasifika. Maana faa ilo ele taitae o ta alonga e tele lava le tale ni le Pasifika. Peitai, e mana amia lava le tele foi o tupe ma nofuanga le lei e faatino ai to le ninga ma fesoso ani atu ai ia ilatou ina ia ausia tu langa maolunga I ta alonga faa vao malo. Olo iale faa naunaunga le ausisi o me mafa ni usila. Ole afesoso ani tele tau nuunga mai ta alonga ole tau pulenga pole Commonwealth Games. Io lato fa amoe moenga, ai mese o tapenanga mole anga I atu I ta alonga ole Olimpika. Onisina o tato reporti mo faina tu fa atasia le ne yaso fa afetai fa afonga mai.

0: Ta lofa Samoa. Olifa pitol bis bargains New Zealand winter mega sale. Wa amata ili taimine. O fi fa tau sao telefoni fo. O lo ma wala iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na o le lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na o le lua fa ta lai vai yaso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tol uiva. O valu selau lua lua lua iva tol uiva. Beta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E yaya ya inga fapito.
1: Ta lofa sa amolo wa lofa. O fia ave sa uta po sa famo moli sa amua mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. Wasilia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le avifua le au ta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus folo kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Wabe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ana ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa

on the radio Samoa fully by Vitolo Amoli Paia Montello Litantu Tru. I foi on a Mau Militantu Por Clabia Lingata Foliola and Tautua. Mole Nifu Vangola Fiafilo Tantu Yai, the Lofam and Leo Letua. Aso Valu Leneo you lie. Lua all one or Tantu Oli Mighty Lofam and Lea Lingata Foliola and Tausinga, Lema Vai Moitanto. Ya wa mafai foi on the stage in the Milo to say former wheeling at a Foliola Manta Walla. In low fianga ye foi fiang and wing on the Neyaso or at the tunnel and Neva Yaso. Lengata foi lea, ya sa lilo I manatu malangona tatu te toe au lia mai le neyaso le fiafia ma le manuia. Ya pita iane, ya o lou maleifua mai fanunga le nei tae au o le vavenga. Sa tatu mamoia na popi tatu o tangata wot, mele na fatu seli tangata e moe. Ya ilali si tangata e moe toi foi mai. Ili si tangata e moe mamoia ya. Ai o lo malei fua mai fanunga le lei o le nei tai au Patase ma le nei aso Fua va aia le nao le lofa ma leanga le lei o le atua O va venga mamana le atua I lo soi fua ma lo ne yola Fai eio ne tatou toe au lia mai le nei aso le fie fie ma le manuia Tatou si I leo le viinga ma le faftaia teia Ea ua fapenao na tatou toe au lia mai Le nei aso e fapenao no fapopo I le aso le tou soi fua Ya meisi se au unanga pi o ne yai le nei a fiafi. Ya matatu fa manu masula lo nanga le lei. Watu taula le telo fe amunga luenga sa fia ngai ma le tatu. Watinu ilo wala usu le tae au. Ilo walu ila wauli. Ya meisi o ila tu wo fa penao na tu ua ainga. Ya ma ngai ya tuinga luenga po mato ye si fi po. Ya yei le tua ma oto maua le malo sultino. Ya maua fo ia ma fau faunga le lei. Fa a. Ma he ai fe au ma ngā ruenga, au le atua ma outou, ia I teimi e tau te ngā rurue ai ma ia maua le mātala. Ia awa ia fe au ma ngā ruenga pe o nei ai, alangona lo vai vai, ia whaisinau ma lo longa a e loa e le sefe, ia lo fia moena I ai. Fai le le tangatanga neva I ranga ruenga, se kope a kuasi ngā unablea, aha, ia ngō koe sa wele koe fa uma tātou ngā ruenga, selile nā, e te saunga le mua e afa pe waru le ne yaso nae maua sin temi te mano lo le le yai o le taua le na ia o le lava o le temi te mano lo le le yai le aso e te le ianga I te ngalue pe afa pea e te sifi po ea malole ngalue fatalo fatu nei te mama nei tina matutua malole sifu manuia malofo le tan wata ife amu ngalue ngo le ne yaso te angai fai o tau ia male vaingo nei fanau Ile lua vya so tuanga pe o na yai, manato na yei si teimi le leimo o tau, ia wafuili so nga faya ngai kamiki, a mese la tulo nga fa malva inga o na ifanau, ia wafuili so nga faya ngai kamiki, o mousi na teimi pe alava rfa soa, ia ave le shopi senta la le safa idwadi yaima, a, fakawesi nga McDonald's, ia mafakau ngai api mangai pengi le $2 shop, a, ia manai ofu mafanfana le mwole warehouse, kai lima kala, kai yongo kala, fe kau ile leima lau paketi na yai, Ya ina ia maua le mafanafana o la tautino Ya a o kau kou o le au kau poe le ila le malulu Ya pule oe ma le lalolangi Ole mele mo ya I o kou Mo kou le ila le sama mo kou le ila le malulu E ma kau kia le kuranga ngai mea ngai mele le ye Le malosio le ingu fala au mai au fala au fala mai ingu ka ilima ingu ka yongo yon melale na e fa pena yo na mo welo ma lo si le tino oila ma lo nga lue ma lo fa ma lo si fa am ngrenga le fo ila wa mai e fo le tau tu le tu fa si manu francis yone le a tau wa savia ya la wa sa mo le ku nga yo so le ko fo ku ma le vai le ola ah e se la vai le ki sa ma ah avai ya ka ma so le ko fo ma le vai le ola ala le ma se si sa sa vai Ola eku eku aku. Aku ya mangwia li lua kapua inga le lua au ngangi. Ole okei lo. Ole to fasio manu le aru le au mumu. Au ke le lua la uka mo le iakau. Ia lango le iakau e. Ke lo le iakau e siya siya maka maka ila kapi wa karunga ole le ila kapi. E se ver kalunga le le ila uka mo le iakau. Ia lo fatu so manwia le lua tapua inga lua au ngangi. Ya kako filo afa pe ki ro ko va me ye ke usia so ngeva so por lava yesu ya longo wingor pulanga nga ye ka longa ya afa pe ma lo la u ngangi ya unga ka ki ko filo ise ke mi la kama ya afa pe de ma lo la u ngangi ya ya pulanga nga ye kako filo ile si ko du fama singa
Wafale chula yano le tau chula radio sama suli mai vetau la mama le tante por kalame musika. Wafale mana vanga ruenga. Lunga la wala fai fele muro usha. Le utawa yantu ya faisi pisio la wala mai ale tante pese le male tante ufa fifianga le. Ya one tante se atu lole mo se ripoti. Ya ole tante wa awala. Ya wala vufo ili fa funga mai ale tante tinu ule nevanga le fai fita awala usanga le mu. Ta awala utau nu male saunga le mu ilo mota mara ulawa awa afa pe ngake saulu le lva mai ngar ruenga. Sa utupu si fa la vlava ya te oe. Ya kele me olele seki oe alole seki ole ainga. Ya la fa tali mai ya te oe mare koka. Mangongi mangaya ya kadikali ya kwai ya le mai ofe amngalwenga ya pe one yele ni vanga.

Mala tau tua la radio samo se fulu lima iwa tolu amo lus fulu lima biduta na tanda uli tula fitu. E apa fama mo enfoi tanda fitu ona se ilo li tanda por kalame te mo moli atu mo oene e tanda utala mai samo pe ona e fafonga li tanda valu li tanda li la. E as fulu mali lua ila wauli I taimi mulmuli mo oe pe antanda tula fitu. Ilunga la wala so longa le leife o inga li tanda o tinu ina uatu utaula fe au mga luenga pe ona masa ni e tanda tau. Anga mele malava lele faisina si lola iti chol vaya ngale na Fatasi mai I manrewa le ngata fu Lola ngai yatu mankau Pampa teotoe le ngata fu leo o tahufu ma utara Nai vaya ngale na nai mo ia angai so longa le leifeo inga Tantu utavale ni ia fiafi poloka feo lolo Ia ele usi poloka fu ilili ka iluwe ku lama iku Vanga na ilungol moto ways le angai mali state highway tasi Angai mai tantu le ngata fu lole angai angai le west bay Ona ele south and moto ways Le tava yatu na fu ia faisi poloka vaya ngale na It's bumper to bumper Balo na winga Tau watu ya Tau na faishina Apo lokao tato Ina ua mai afe Amunga luenga Ole tato Watino Anga ya tulunga In offshore Matulanga peo na yai Ya lwayanga lena Malfai tulunga na Remuera Ya lefa ilua mai fo Ina fo isolonga Leipo lokal ititi Feo inga le tato Watino Ya fa nga solo Madi city Lengata follow mission Pay matulanga peo na yai Ya lefa inga le tato Watino Ile na fo Ya fiafi To say me at that to in the might want to talk and any pampa kura tassil and vang the fight law my face protocol nevang la fiafi mumu for solo at tanto molly. Yeah, my off late nine met Wellington in fact na solo to shiver park pin rose lingata for low TI. Yeah, night to langa pi on a yale pisio la wall in umanava yeah le tanto what to do. It's a let you want to turn all the tanto tano off what in me tat with my euro. Fanga solo at you take rangi lingata for the here spar road by Pete Kamia Kwinga. Ya fanga solo to Evan Dayo ya ma tulanga pe on ya Rose Pank and tulanga lena ya etele ya nga ya tulunga motorways ma ya fair to ngale of from Lincoln Road solo ngale lena ya lenga te follow chat to south le for file my fashi po local title tulanga lena ya ma tulanga pe on ya fair ngale chat to tino anga ya tunai New Lynn Caston lenga te follow Glen Eden if tabla inga ala na te alu Glen Eden lenga te follow le what you ngai New Lynn Ya matulanga pi one ye hen to send fa nga solo ti ranui. Molina inai le aluatule I Swenson Rome lo waluanga inai li a fear for I ranui. Ya na solo nga le leiva nga na o nai vai nga pi ona fa ilo mai ona fa sina pi sila titi mo le tanto to do. Ya wala fo le mana mo fa au mga luanga. Ya malole tau tua malo fo le tanga tai pe fa penati fa fonga melunga la wala. Fai fai le mulo sa fa mon bolo le tanto wo tinu pisi fa solo ato lungo nisi mangala ya wala mo fo le mana mo le tinu le ngata fo ni solo ato fu fuanga pi ona yele ne ya fiafi I'm not mia ya le mata la lungo la wala so se vaenga o lo o e anga ia ia wa fa amo le ngapi ona ye tanto ya ole tula fono mana ya tanto fu ilia e te oti le sawa sawa te sanga le mu ilo fa auta o le fa nga ina lo telefoni Ya au e ilungo la wala wa aifu ila kama fu ilile wala VHR Ya oke ya apa ya ipia fapena ati tango rufu ulo li tavale Ya ma sawa ngale mu tato au ye tato ile Tawulungo fe amunga luenga pe one ye li tato tinu ile nei fu vanga ole afiafi Reporti namo tato ile nei afiafi Ya ma ile tato official le loma le traffic pe one yei Ya le fe malanga ile tato tinu ina uamaya fe amunga luenga Ole nei fu ian sululu Lusfulu minute tanfitu

Ele na nai fa fifianga le na mota tole nei foi vanga le fia fi male tau tua le radio sa mo se fruli mai vatolu a mo fulu mi duto na tale le tula fitu le loya li tina nga wa we ka feel like ona le no au le kino ko pa ile tina ma silio mangingwa o oyo tina silia a amelia va va fa kan kario ko pe fa pe si ser ko ko un ako ki ka bloke va ya ku pe ya ko ke ol maruna Manging wa o ia

Pô, mas como é que eu quero lembrar bunda? E a faca vai dar um kiki ou copia, amor. Até nova tulunga no tanto YouTube channel Matawa Nonu. Mafuta mai hemetin, ou mai outro hemetin na Matawa. Ah, famo mo na manui outro le lo fama na ngare leio le tua. E ele mamawa pea se meu de fast full minute rako ngei. E a matou ni sau ingai le. Ah, vai aso le ngake aso ko ngai e. Ah. E ngo rako ko ele ko e pe fuma. Hm? Rako foi a ngai fuang fa ngad wen. Ah, fatalo fati ya sina leo talo fasina fa tele fata si mai manui le ne ya fiafi. Ya jeu soya missiona afwan of after mission alofatu fa tel fatasimile ne fu vanga la fiasimale tutua ale radio samo se fulima iva tolu amo ya maletanto por kalame pe ona yai lenga ta foi le ni soila tu la fianga manga luengo le ni fiasimale le nga lue yo ya ina malu lu le tulanga le tawu le tuwa tinu ya ole hai a tawa na tu foi le filfilia tu tio mai yai a ola so a kaule ka kofio mangi usila fa ku kinga fa ku ko nga malu lu Ya ai ku ke fai mai ku ke fio mai yo mai mai ai ka wa ku mal malulu ah atalo vati ame ali alo pulo se fu manu ya me ali alo pulo ame tatu ne fia fi mai hentsen ya lo fan tu fan tele fan tasi mai le ya fia fi ko le fia fi ale supo singa fa di fu kalo ah singa fa lai e lengi i oi o manga ai fa misi le paipa moelo

0: Ni ali se to tolu lo tua ia nei de fala ve lave le tau mesina hideaway. Wa mali wai se ta maa lima se fulu tolu tau sanga le soifua. O lo faye per ngā lue ngā leo leo ma yai nisi mori anga faa popo, pe a mai asu esu enga lo faya. Wa li patia o lea ta mai faa mautu o yei Amerika. Aina malanga mai se fua fuanga tau ilona a inga I Samoa. Ae mali wai le pole as to na ina tenei. A o ta fao aile no fuanga le tupu aile sori tu la fono, leo wa mori ai ali e to tonu. O le soluru lo ngātu tonu le neiva ya soi lo tātu utinu u, wa faa ngā solo aile palo ta mua mua, mo le fai ngā filifiringa e toe sa ili ai, se sui usu fono ile pale mene mo le itu malo palota o safa talua, a o lumana I le asa freire nei e fai aile na palota lai titi. E to tolu sui faa tutu, o lo faya I aile filifiringa a safa talua, e au fi aile sui te uvata ma ita I ato tasi. O sui faa tutu mo lea fai ngā filifiringa, o le sa se eile no foa, le fionga ya tu ya pu a fua tongi le toa, o le leua fua tanga aso, ma tole a foa lo salia sanga lala ni umata. O tala I ore ne yaso, soi fua.
1: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te faatale. Faatono nei loa lo tu I fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso wa lo isinga singa se tau manawa. E mawhai o na whai a fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tongo fitia. Fai nei lola utu I fulu.
2: Red Radio Samoa.
3: Taslima I vatolu.
2: Amo.
4: O le naua mawhai ona te whawhonga le tātou tunu, le te whasalawina o tātou tala mai Samoa le nevanga le fiafi. To whau tanga vai a tipi o tanga vai a masfapoponga o le te whasalawina o le nei fuiwanga le fiafi a toi mole nei a so lulu. Se ia le taon vanu le asu atai ala mawhai ona te mo seisi o na whapoponga o tātou tala me o lo tupui lau whanua o le tātou tunu. Ia pei ona e whawhonga I le nevanga le fiafi ia ma le tau tua mai o le tātou au ngā lulue. Mole tātou tenu o Samoa. Ia e whamafanfanatu le ngang o le tue nei ainga. Ia pi ona iai ia whanamlawe tutupu mai le tātou tenu o Samoa. Ia mamoe lava mamanu e saumala ya tiae. Niso I lātou ia namalanga. Ia mo whamoe moenga mo ainga. Ia peta iane. Ia eleilole me tupu le lima minute ona o le to a tele. O le tupu langa. Ua le aingi fai ai o lo I eile tātou tenu o Samoa. Le ngata le whaalavilawe na tupu mai mua taa ili me o lo I eile tau mesina. Whaatase ma le whaalavilawe na tupu mai to ngā fuafu. O le tau langa lava o pia le tupu mai e vāenga nei. Ia, masani o nao whaamanatu ia te oelo saungo le mu. Pe a ea ngā I le tātou tenu o Samoa. O ese ne vai teimi mai le teimi sa tātou iai. Ia ila vai teimi a o talanoa tu le lua sifuru lima tausanga ili tolu sifuru tausanga taluai. Masalo ia tu langana na tatu ia ina vai teimi sa mo ila vana iaina I faa lave lave tutupu. Ia ae sea sea mawal mele ol fasioki olesikangaka. Wangi faa fonga le tenu au le teimi le nei. Ia wa tele faa lave lave mau mau wai li olama le soifu e mafua mai. Ia ono o le tupulanga le tau pulea malele ayo ngi fai ai ova le malo vale ia a maisho no fuanga fai tele. Toa inga fale ia le tau mesina. Te tau ona toa tele ni security e pui puia ia ma foilele wale saunga le muu o le atinu. Ia wae moni lava foi o toa tele ila tau ia malanga tu nei ni usila au se talia Amerika tele anga ngai I. Ona iai ala tau wha fie fianga. Ia wha pena fwoi maisi fale tali malo pei ona iai. Ae, ono o filo lava fwoi male au malo vale. Lea la ua mau mawai le ola male soi fuo le neita maali I. Ia a o fia ngai mata faonga mai vai vanga. Ia ili tato wa tinu. Lona winga, wha fai ngofia le tala. Vailo saunga le mupe anga ili tato tinu o Samoa. Wa ese ese temi nei pe ono ta wole temi o solo. Wole ko ye sa mo ya solo anka ko ye. Ha. O sa mo la o ye ke bi lengi o sa mo la ala. Ma uwa kele vave ko ai mo mo le ola le ngi fai ai. Ha. Ye ole tu pulanga ta la vau pe ona yailin. Ye. No na ko si la fi nga ko wi lo le mele tu pi sa mo. Ile to telo le au tu pulanga. Ia ua fa tupu vevesi ma fa tupu fa lave lave ia fa kasi e mol mole ai aisa mol ai maluanga fa popo ku e mol mole ai nga oi ma ka ukia a ne ala u tupu ile ta tutinu o samo paolo tala vai lo sanga le mu pa e malanga ile ta tutinu o samo ile neva yaso Sama le tanto proclame se vaingal talo tawur ngati falo le tanto tinu ripoti mara fisa va aitang fa nga solo ie ya fufuanga o nga tono neva yaso tanto fa sauni tu mo fa unga o le neva yaso pe yona yai Manu rufa tula ngai ya mota tau lea solo palasi masifuru malitolu tikiri luas fu malitolu luna mafutfana pi ona yai langi le leile talo tau mota tau ile neifo ya solulu vanga nana ipuwa na afia nisi vaenga ya onu ututua oi fantasi ma nisi vaenga au kilani ya tolu vava solo na timunga nisio vaenga onu mawala lalo ma tulanga pi ona yai au kilani lava ya langi le leile tulanga tau pi ona yai tau tulanga na tau le e tatu lea soa tayao sefuru malono tikiri luna mafutfana sefuru malilua Lona Malu fanga solo to lance for Riley, Louis Fumatolo, Lona Mafan Fanas, Fumalon, Lona Malupi on the Yai, Langi the late Tanner Tambo Tantopi on the Valley of Mai, and the official of Aitang, Ilene Fuvanga, Ole Afiafi. Sanusa Malanga Molitanto to Lua Samole fight on my Langi Lele Tanner Tambo Samoa, Louis Fumalvalu, Lona Mafan Fana, Louis Fumalima, Lona Malupi on the Yai, Toluva Vasoloneti Munga Niso Vanga, Yesela Patainga, Ea Monisio Vanga, Fafu Se Molitanto to Nuana Lele Tanner Tau. Ya Paula va leo lo ye indisi na temi fa penana to uru va vaso lo ne timunga ya mole tano le tau le tato tinu alo ma tele la vo ina le lei ya pe ona fa ilo mai ele ofisa va ai tau ya kilani sa ni cha fa nga fa va ngata fo ile ya yo fa ngotanga le tato tinu ai longo ko lu se se fa ngoko le malu bu mal malu sur sa vidi mal mau ru ngo ngalu ya fa tasi ye fo matulanga pe ona ye ile ngati fa lo le tato tinu Au kilani le failo mai se furu fitu minute tas furu li tayan suar ngati fale. Maule po ana nei le tolu minute tas furu. One hanga fa mawine lu suma le tasi minute. Ele itu lai tasi le vaveao sola antwele ngati fale mo one hanga. Ya tue suwa tatu ileono minute ta le tasi le wuli ana leila. O manto nei manu kau het se fa mawina. Ile vanu minute tas furu malilua le po na po pe le ngati fale. Suwa tatu iana leila le lu suma tolu minute tas furu malilua le wuli. Ngatai fale muri mai pinti le fa mawina sifuru fa minute te asifuru male lua le po wana po Ya na solo mayele ngatai fale maua le leye tanto ule wuli ya nalila Lua sifuru male fa minute tali tasi ile a wuli ya nalila Ya na tue suwa tutu ima ele ngatai fale Mo muri mai pinti pe on fale valo ye mai Ele ofisa va aitau I au kilani Kalena alfai nga faiva maile ya so tayao so tofi ya so fraile ya so tonai ya so sa Aso nga fua se ye pa ila se luol va yaso a sau fa ilo mai langi le leile tulanga ole kaleno fa nga faiva nia mo tato ya ile nei fu vanga ole a fia fia fa pia yo nati sa ngi te fa ngoka a o ke alu sam nga le wa lo o fe mala u ku la fo le le a ye ku ye nga u fa ngu se fa a alu le le ingwi ngwa u fa ngu nga lu ngon makafanga A umbono au fangu ngai fanga sa no epi o se fali o lakala ka ki ai fa ka wise anga ai ave fa se me ai ka ma ru ko ru a ya nge ke wa kongi or ko inga yak ni le le vanga ya dore no nga ya lu ingwa fanga e la ku no mala wi anga a sorry so na le ikor ko inga ya ke wa me wa la ku mau anga ai fa anga fa ka uri peken se a ya nga lu le fa ka nga fudu la ofe fa ka nga fudu la kula Ya alule faisi okar ko inga ya wi anga ngala kumol faria. Ya tato wa tala na le tau ngati falo le tato tinu ka le no fainga faiva. Report ya malofisa va ita yukilani.

nga maile tunga lofa ia pe ona ili ni vanga le fiafi a o karka ko pesele koe kawaro kama faufau yaso ia fuilelele ia ini telefoni ia lava ike misa ia telefoni ale nuu anga le kasi ale me mawari ke telefoni nga le falkomiti ia pole vahenga fuilele mfayon faso ta ia tu yai a vili atu la tangata lto a inga ii kali mailo makua lai o falkomiki ko vili maile se fulu fulu lima bingu ke se kulil maka inga lai or ko inga sa ya o wala la ya sa so ta ye ta to ya so yo le tu si ya e au maile tu si ya le to ai nga mai sa mo ni ni usi le masalo pe le le amale ku si po se me o le lua le koruva ya so ale le amale ku si nga ingei yang koe fa kali mai foi ko inga le si kolu le fa va ya so nga koe kali ya kulol va nga le inge vai te mi lai sa ma fai o si va nga le le na tu le tu pe tu tonu le tu si la ko le kus ya vai ke mi foi la ya se ye ko ka ko pu sa meli foi ye kai makau il fa le meli ya el la ki la le ai nga ye le la ko pu sa meli ya alula se si ya pie fai la nga ma si ak de meli A mawala le meli ele fia fai kaul ko ingarkus pole lo makua le kus kasi ale mena fiki kilo ile lo makua pele le aku se tuela ko kongo le kus afa pele ko lu le fala u pepo la kus ile kali ko ina yo matua kusa lo ko kala ngo ile ngal kus kakala lor ko ingal kus ile o yese ku pe ko kongi fa pele o e fa mai mau inga se kai merko inga polo lo maku e fai kau ale ngā kusi e ui inga ke le se kai minga e kusi a kua ya ai ale ai se tu e lai kokong ia kalo fai so mai e le fia fai kau erko inga ai a kakala kula ko inga le kusi e ko ulo kulano kai luas fulkala la fui vai kai mie mawala ufas fulkala fui lele kai fulkala e fa ai a sala lau akula kamanga ila lor teo kusa waka leka elel ko inga nga ku far ko inga sulu le ie la alo fa kad mal pas ele fa ka workus se longa o manga fa ka work ko inga sa lor ko inga la mal kus kusilanga ye lo fa kia fa ka fa ko lu fa fa ko inga ke mi kas esia nga la bo va ku le kupe e fa pe la le le ku la kusi ai le se kupe ye ko kom ya ko ngi la pisel ko inga la kusi awala sa fe so ta ye ta to Ila vai tem ya kaminge ya wa telefoni sa mangi ya la vai kemi la kusi sa kauli ai se ve vesi ve vesi ai se ivanga nga la ubodi ie afi ai falawa le si yang kango le fer kusi a ve le si di pisi spa la ka kore kal ngola va nga ka kele lo ka ika fa nga me ka ke sa wa ngi ka kele fa ye se kusi ses sole a o ka ko mawa ro le mele nge yor telefoni sole O kako vaila le fi'ainga, ile fi'ainga I kako. Sori, maka ukia. O le si kangaka makua ma ngai ale fusiwa malpela uwele loku le asa. Ma ngai ale pea ma varila unguku maka ukalinga peo le lapo po ofalai ale lako uainga. Anga ngasawa ilungo le Facebook, sori. Pibova aise angelu uli uli fuile. Sori. Kuale ya se singa masaka ngia. Ya wila, yo tatu tatala no festa tatala onga le mere fa mesi pesele tu si mai pa ka ngun yu sila ya. Wa ko longo na ko imal lo mku ka runga sa ngun sila po le ngai ke ka ele ko vidi ko imal lo mku. Ala lai wotela fa fitu taimi ma sandi on family yango na sofana na soifu pe va pe ole solo wa sofana ya nga evala o mele ya tia utoru fitu fitu ta slimi vetolu. E tanto leina le wavanu atu mo oi famanu Yano wa sofana aso valu li neye yu like Sol, yu like Sofa pia wio ngila o peftei sol Aso valu neye yu like Ya Malau mai yai Tato leina na watala tu mo Tolu fitu fitu ta silima iva tolu Tolu fitu fitu ta silima iva tolu Le tato leina Ya e fa pena o na mamoli mai ilo famanu Yango la sofana mula soifua pe fa peole so Lo wa sofana u

Eyalena, a face out Kalamanga, your Kalanga Kakavakia, Oe Manga, Yalautala, a face out Tala Lele, if a meeting at Oe Walangalu. No winga, Pankako Kala nicely near Fiafi. Yeah, oh, on Angeli final. Ah, Angeli final, the bloom and the reds. Ah, yeah, Manuia Lautapo ingana, nay. Ya kaukuanga upo le pese e ala utara ha faisa utara le lei fuile le faisa utara le anga fuile le wai e ngisho ka ko ele fie fie ro kala ka lo nga pala vale lo ha e nga lo yo le maka makar ki nga marfa nau ma ha o ke pole fu en ambio ka lo nga pa war mi ol maka maka o ila vale awi ma lo ya tu langa ita lo nga e o le ve ma me e ko ia ile va ha Ya ma fa on arfa I pe fa pe olae maka maka ul pala vale fu. Ul pala vale o ye ta maiti ul pala vale o ye ma tua. Ya o fut pala vale pe ye ngi so ko ai ngong ai ko ke maka maka fa kas. Ya. Ya wa umang yang ke wa kongi er ko inga se puki. Ya fo ai le nga ulu ya anga ole o kamara kapi kalala ko kupe kae a. Ya ai alu e fa mai ma wai fua ia filo mangila fo mai ka su yelo uluma Ya tato mata mata no no fo mata mata puai e wa me mong ia O le saule au ma ko ngangi Ya e makau kia ayo Ama lor mako au ko ki ko vai me ke au se kai mira kamai ya Ai a fa ye ingon mako au Longa winga la ka ko Mala vala I se kolu I se fa masina Eoi Olea o ngimo e peyo le ngimo E maa sangi o nga ngimo e savea Eno watai whamilu tana tāreo le valu Taimi masani ia mona ia tātou Faa sile silanga faa lau I tele Ia peyo na masani ele tautua le radio Samos Fuli mai vitoru amo Ia nai maftanga fo ia meise ia o nai Nuu manai ainga Ya pe ona awina maya lantu fa silsilanga ya chau ya wa ya le tanto por kalambi amae fa silsilanga ole a le ai tanto por kalambi ole taimi ol filfilinga le pole nei olo malanga au au na le tuo I Samoa mo fonu tanga le kalesia lo no winga a langa le yer kalunga ngangi ngfangue lo la mailo fushiwa mala pelau a ke lo koi lo po a la o ke lo sel fushiwa na o ke lo sel fushiwa la fu ke lo pelau le I a Ya wangalo, wangalo ye ke ufangue umalo alaka kako pokalami ya usui ya lomar pokalami ya fifia Ya ulea ula unga kuwai Ya ae, usimai ya vafonga na ya tante ufa silsilang Peon masa nene vanga na fiafi, vavaili sawa silia Alavati silia Fa silsilanga, maftanga popua isavai Anofoia falemua faleva aima falseu O ti a maulunga o na whapela upu e walilingo le whangatia o pa u le tua vau ma fua malu o tangata loa loa le vau filifili male asa asa ngata o na mato ufa tu lou leo samo yo pa ia sa usau ngata o le ale o yeiso mato leo tu lou nalawa a fa sino tonu le nei fa sile silanga I suli uma o alo matama whanau le anfio anga o pua pua I zavai O lo alala ma papa au yau kilani nei, ma so o se tasi e fia tongi sana maa. A wan lava le fa moe moe o le toe fausi eina, o le malu malu tampua I le faka sae tu tonu o le tato nuu. O le afaya le felo inga I le Otara Art Center, a so luas formare lima yu lailu o luono, I le ta o le tasi le wauni se I pa I le lima I le afiafi. E manao mielo awai mai, tato suala upule ma faa soai. Lima se fulu tan lale restala, mana tua mai sa ulafonga, wale tau amataino le nei faa moe moe, ili ava ma le faa lo tele. Faa moe moe le audi atu le na aso tu poina, tato feilo ya ili lofo le tato matai. Faa fitai sa inia ele feilo tusi, male lau lau. Maftanga, walo matama faa nawa pupua, le tato faa sila silanga le na ili nei vaenga le afiafi. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa, fantasia ima le lolo mingo le wafilifili. E mawai fatu penga o Samoa e si sifo tutuila mamanua, o nisi o tala tu o Samoa, o ala nga upu le matafo yoya le matai, I le faingo le faa lavlave peyo le faa poiponga, maliu, o le usio singo a inga, fesila faingo paolo, si I faa alo alo,
falanging o le kalesiam le tele o le ngangana falolonga o le ua fapa uina I le tau o le tatu tusi le na o le limas fulu tana I le tusi I o le limas fulu tana le tau o le tusi o le songa fatasi e ima le vau filifili a e le imaea le masino yulai na le official level radio sambo I le tolu pa tolu ono hopu le avenue manukau e mauai Modisi fa batalanga vala aule luo no luo tasilima ivatolu, luo no luo tasilima ivatolu petanga yane, ile shop radio samoa.co.nz te faime yeso oka o atato tusile na. Ainga seu manu ile ava male fano anlo wala ngai se manatu ole nei ainga, o nofo mamatai ya ainga sa seu manu ne taupuleina, e fa tenu ine le masino yulai luo o luono, wafai lo antu watoloa ina le nei fa moe moe mo le masino tesema, Aso se formaliva lua oluono, tatu ainga umolo alala ni usila Samoa ma ausitalia manisi ya tunu, waleo onofo, maasafa ipi ona talanoina, moyu lai ai watoloa ina nei, mole masine pi ona taua ya tesema molo o tau sila fia. Faafitayo lo usainia le neifa asalalaunga, ili saa ole ainga, saa seu manu, tinaya seu manu anateni, seu manu lafaele, seu manu yoane, Wikilifi Yohane Tusani Seumanu, Vaosea Ajong, Tia Fafetai Ajong, Tia Sione Letolu, Yohane Le Atawa, Fono Iatafaunga, Famuina Pelesi Seumanu, Faawila Maongo Tia Talusanga, O Ilato, O Loo, Sainia Letato, Fa Sila Silanga. Tim No Excuse Sumpa was out of the Malulu, Atili Loma Lili Pia No Foil Fale. Jesus mai le asonga fua uma fai lau lue ile sumpa le team no excuse e mau ai le afu o le ata male ma mao lo tino tua tusi mo le neima sina o le hona le otara AOG tolu sifuru male lua Kelwin Avenue East Tamaki ile afo leono fa pea le aso tofi ile tepuke holo I otara ile tao leono ele ese tutono neifa manostino tanto filo ya ingo le kui lava ushe vae malau taiti ya malau of kingo ave masau fangu ole Fangu vai, ya mai anu lole faisau faa manusikingo I ole kako sumpa le na. Mafutanga sa punao e fale alili, olo alala mapapa a au I au kilani nei. Ae o tele itai ya ina hao maungaloa matatala na titaafi tuolua. Lea naifoi lea sole ainga sasa umani. E mua lava ono au faa tulo watu ipa iyo lea tunu ua wao lea ua taoto ilanga tonu. Ma ua umafoi ona tuu laupua ina pa iya mamamalu o Samoa. Mai lei lava se tasi na te toe ave sea. Ai fasino tonu le neifa sile silanga tawa yalo matama fanawa le neinu o sapunawa. O loo afi fio mapapa au I au kilani nei. O le afa tanuina ile ansolua sifurumare lima yulailu o luono. Le itu lai afor sifuru. Le nofuanga le sa fatanuina ile tato lotu famanatu. Ile hona le PIPC onehanga. Famulmona le tato maftanga mana tua maisa utaitai, awasi tato famalostino fa pefoi, le tato ulafonga, ole na unaulava, ina ia fa mautuina ma fa mausali ina pea, na alualu ilumo le maftanga awalava, si utato fioanga isamoa mani usile nei, ayayle manatu mawalunga, tato tala soifua ma ia sopo atu yaylo to soifua ma matawola, tato filo ayayle naso ua anton faina, fayale neifa silsilanga malenganga fa alulava, Launa wa formal committee, olo se niyo le tatu fa sila silanga lina ile neifo iwaenga ole a fiafi. Nuwa wa ye e safata, e fa sila sila tu ili hava male fa alo alo le tatawai, mafutanga alo matamba fa nawa le ne nuwa wa ye e safata, a mese le tatu nuwa fifio ya ukilani ne ifapea. Ola afaya le tatu mafutanga masani ile aso tona inesu maritasu yulailu olu ono, le itu le tasi la wauli. Faya le ile lawa lutuma nga maule tuatusi fale plaisi mangele tatalo watu male nganga faalualo ina ia tatu awai umamai le tatu mavtanga tatu filo yai mafama na mlama vayanga uma o le tatu malanga isamoa ile na masina uwa tuana yatu tatu talosia le angarele mayo le tamau le langi e mamori yatu no utouso ifuwa marumantubola ile naso watu faina tatu filo yai morisi famatalanga famormole famsute maile teteifono Ile olua tasi tasi oiva, lima lua lua valu. Olua tasi tasi oiva, lima lua lua valu male faralu tele tatawai. Fafitayo le laulawa fono maftanga vaye ya ukilani. Olo sainia le tatu fa silisilanga le nai le neyafiafi.

Nai va vivanga su vi floy motanta ule nei fovanga la fia fima le tamaita e ropi na kari ma le pesele na mersunge ale sa. Leo tua nai ia ma le tanto por kalame musika su fi filoi ule nei fovanga la fia fi. Ia au tanto iai ma lo longa. Ina ua mahe a fe au mangaluenga pi ona yei tato ile ne ia solulu yeu ile malulu o le tulanga o le tau. Ia au lo o yei lava fo ile mafanfana o le atu e fa mafanfana tu yei lo fatu. Mae kang kang oilo faku le sikai ye kang oilo faku ke kang ful faku le sikai kang kai ke o paku ang ye show maka afa ya mae kang oilo faku afa no kung ka ka va vela va ver ka ka oilo faku tonga winga wa ka nga le vai se fo ma afa pe nga e no muar ka ka oilo faku nga le se ki oi afa pe nga wa ka si lo le ka ka oilo faku longa winga ele kong ye tamit longa winga kong kong le te support ah Solo minuto, Charvalu!

Amota to we are tell me ne yo le pese la unga maya tita to wa me ne le pese mo fainga la unga yo ya o le la unga ya if you want I face we la unga maya le ka ke mo boy ya lo ale sil fale le mo se me le la unga le face a le pese pese ngai pese ka ya ku sanga wa la unga ko ya ke o ya maka ko lo ai ya nai mea e te tau ona toi te taha I a tātou vaa ina ia sa ngā tonu le mōle ana ar mele wa ye kā kou le kemi sor maka ukia o le si ka ngaka e kupulo se mea kwa ingalo ar ka ngaka ngā rua ngā le leinga fai aku I ai a se ka mai mea e ki kau whare kongu ai le aima se mea le leia le mairu ngā ou le a ngā e mapunga mairu ne la fai maile pisi Ya ngau di luang ya mafa amang habangir fa fumi. Emang ayah melau le kalang ngoi dengan ganda tu sahoy malam lam mai tato. Ya orang fa ya fi fi fui le langai. Emo ya le kau fi fi ya kuliah ngangor fa alu alu. Ya ai le oki live vai le fe awet tahu na malam lam mai kako. Fa fonga mai la kako le kere melau le fai kala. Kau fai kala mak kau fa manga fu fu fui le lisk. I don't know why I love my fat manga mare. Maraki ngai o karinga ka ngaka. Oi sel maka o kia upol pese. Upol pese le kako ke kalunga nga fuko ke fa fonga mai. Upol pese ide o sa upo le ke ngofongo fa fa ya kunya o rifoli. Al menga le kupia kako. Ke lo mere le ke faia. La ima se me ali ali runga. E oi. A kasia singo kamba isa sia fa perkeli. Ai va aila ye le mapunga mai runga pe ole saula ko dungor kam ai le ai mese mele le nga so sang ya kuai o ali ali mai lunga so I fuanga le ka kuye ya fa piala nga fa mo vai shu mo mur fa ma fa manga ma fa

Pesi, se yo se aso yung akadia kule o lo walofa, ko anga yalofa, ko anga yalofa, ole na fo I anga lue nga leleye te faya, ya, eh, maile a tua le tau, o aile avat kanga ka unga kia lofa yai, mai anga lele yai, ya, e tau ya le tua oe malau nga lue nga leleye te faya, so swani nisi, ya, mo miele so swani, ya, ya, ye fo ni vae nga te loe, e mafayo na e tufa tuai na yau aingo na yau bo, o nga yau filengi, ya, ku faya e ko pepe ai wala ko ma faya o ya e wa ki ke ai wa ke pole ye alu ave ye singa me fo le le a so shani mola to e fai faya e I wa ile ngase yo e o le ngase na le nga e ngase ang ya ya ke ya we ba ya ku wa mai a ko angala yo ma faya o ri a e angale le ye a wa ke pole ye Alua e fai polo inga lea kua oro wanofa tia ila tau Ia matufa Ia ngi mea lelewa ya ke oe mo ila kou Awa iarkanga ka aluma fai au ori ka kalo oe fa manguia ya ila kou Ia e fi wala e fai dore ya ya lea so ke vaya koe wa amakanga kafe reishu Are kafe reishu ya ke vaya kua kafe rfa aua Ia aya lofa mai anga lelepe ya ila tau O laule na me alofa mai lea tu o loa anga lelei Ia, ia ila taupi o na anga lea ngatu ya te oe Ia, ili nevai taimi ono soi fuanga wa tanto ia Mishor kau malu lu Ina wa luas fulono minute Ua te aile tu la Evanu Kule ilo tina na rakei mirka alonga tina O inga ki auskali rakei mirka alonga Nganga uwa fa, nganga e faa pea ma ya rakei mia makarka alonga Ia, tite wangimo Ioi Karonga ngang ek Iyo e, orkoko Samoa Iyo singa pankeke ma forofola Ya alelefo ilau fai pankeke la poko poko Iyo singa pai Pia fape lelesa ufai pai Singa pulingi ya pia fape oelelela ufai pulingi Iyo e Singa sua fai e popo ha ila fia filato Kali e li ta alonga manatua Umar ka alonga alu efe ngaluenga kausia

Si fonga mata ko fier sunga ya mauto tansia sua ma fetu ya lena ya medicine of tunga mota to le ne fuvanga le fia fimal peselena sa o tu eselo wata yo kele lo ye ya ma po fenga ku ye le ya ko skengolen a ya upunga le pesi sa o tu eselo wata yan kam fai fu ka fa ngalo ngalo oi masalo i o ye sheme okupu ele o mauma a o por pesi masalo ai ye sheme o tupul maftanga wala yun ta fa ngalo ngalo a ye makau avele aka ku ku ise me ma wa ku ngi ku kilo ku ye wa kako kele nga ku ya ka yulu mo a ya wa kako kal ngongi mingi ok wa we lu wa ka lai ku ngole ole aka masangi kako ako yesu a ye ma ka or ku inga mare lo maku al pa wa nga ya u isi aka ya ile ise me song fa pipi e fu lu ngobare asi singa nga ya ka ikao ka so nga ku fu nga ma wa ka lungor fa le ha si nga nga ya kai ka lua ta te tu i lungor potu ole ata ole tu a po yesu e ma san ye ta to ya ma le ata lu ta ma ma lu tina ya ata le fa na u ma na a o se si a ma se si a ka

Ela na onai fa fifianga mo tanto le nevanga le fifirita tongi tamba manole se fumria. Pap taile fata simaili ne fuvanga le fifima le tanto pon klambe. Ya le ngata fu lea fata lo fatu ya le vawali I faifua. Se I fa saula lo le tanto vanga lea. Manuia via ne fefia le fama leva mai ini usile vai paua ya wanga ruenga fa vai taimi ya le sunga le te tai masani ai mai se le sui te tai ya fa vale ya male auso ya le uta se upule ya ma fa te funga ya ona to lo fa anga bomoli mai le tanto por klame me se le au nanga ya mo le tanto tino ya ai nga sa mo mo mo tele sana fai I vai nga sa tu pa itia so ne tano fa ya le va wali I fai fu fa tele fa ta si mai mo o e male a uso ya ona tu ti ya I nga wenga fa vai te min me ta o a wai paua a I nga wenga fa vai te mi pi o ne yai ya nga lele tu mo o tu le uso ma wale tu ma fan fana la nga le ua faisi malulu o le atinu e mai se lava no fanga na e tau te ngā lulu e ai. Ia e momo male loto ma lofa atu mo o tau iu ina tātou le masani. Ia ai e o mai lona e tātou tau ainga sa mo I ngā luenga whaavai temi. Ia ole tulanga nei ai e leo se mea fai ngō fie ngā luenga lo fia ngai ma o tau. Anga leile atua ma wha ma mao ia ni wha fita uli ono a fia I le tau anga I mai. Ia tau te ngā lulue ma mau ae fiso swani mō nei o tau ainga o tau tai tō lua ma nei o tau whanau. Mau a fwoi sina taimi lai ti te whaie sina fie fie ia ua fwoi le fie fie tele. Fie fie ama ma fau fau ia e iaile ei mō le vāenga nā laio na tau mai nei ni usila. Awa nei tau peyor vāenga le nasa le uma ma tau leanga I nai ia le tau ngā luenga. Ia ma le awa noa le leiwa maua e au maia I neile neia tunuu. Ia awa ia le tau singa o nai o tau ainga pio na iai. Ma wala malo sultino. Ia e sidi le mafaufau. Ia le alava le umi o tau ngaluenga na tau teo mai e. Ia nga le leile atua ma wala malo si faa wawa I pia tau ngaluenga. Ia ma faa penao na maua pia so ta inga manai matua meso nai te tolua manai fanau. Tau faa funga mai, mori atu alo faa anga mo o tō umalawa. Ia pe ona yeile neiva anga lea fiafi. Ia le sunga le te tai. Ia masani maise ia le sui te tai. Ia faa vale. Ia ma le auso ia le auta. Seu pule. Ia ma faa ta funga. Ia alo faa anga mo le tanto porklame. Ia maise I foi. Ia o ila tō umalawa ma naita wa inga. I sa moa ma le motu tele I sa la fai. Se mato fia anga vai nga sa antu pai tea. Ya lo fatele mo tu la uso fa tele fa ta simai ma wa pia ya ma fo fo wan le ya ma man tua ya o lo fa simaru ru le me fa mol mole man tua le fa fa le yo tu la e tu la la va finger wenga a ma fon fano tu tino ya o le tu langa nei ya le le yo ngal wenga pi on ye o tu le na bitu o tu te mafuta mai ya lelei alofa tele mo otou ia ma maua ia malo se fa wa winga winga o le nei fui vai aso le ase teimi fa pe naona fa mai ai teimi tu te o mai ai ia me sili me ta ua o le maua vaenga fa pe naona fso swani mo nai otou a inga ia o fa mule mai le tanto tino o Samoa ia ile nei fui vanga o le fiafi. Ya lo fatele mo tau le pesele nei fa pendana uro fo tentato proclame mo tau ya au tau yema ngaluenga fa vai temi le nei fo ya vai tau tu sanga wo tanto ye tor minuto na tale o le tu laiva

0: Sí. Que le hago fix. ¿Qué fue mi ay? El ay, un minuto no fue todo no lo oficia. Ay, te tangi mal teléfono. Wow. Calala no ver que fue. Oh, Lisa, I love you, Lisa.
1: Hello.
0: Hello. Calala. Oi. Oh, I'm on the time. JR. So ngọt là ngàn mẹ. Let's just write ta phê phê. Bộ lấy lỗ lẽ tám một telephone mà ẹt ya. Một đôi telephone mà phốt. Mà sang cái telephone mà bia. Mà qua về mà tụ hòa luật tuổi lỗ ủ lẽ tám ngắt. Qua mà phải ai người lao ủ lẽ phải lo Mary đi vô lẽ phải lo mồ lẽ si phô lẽ ta si ủ lẽ. Qua tối lúc mà xin đó. O mafia wa mafai ngawo ona mana ole ola wo el watu ile office a el watu le matu ai e fia tala no yo matu bo fa ya tia bauna e sa unia tu la stofi o wala se pinko fa ya matu nu al watu la le po la stofi po le valu e te ala titi le valu a sulungia lo matu mo fa le ta bal bo o lu mo lo matu fa le ta bal al ta oto lo tina to ton wala fa Ona vala aule olo tina elo tuangani lai titi okom.
2: Kome! Ale vai pua lasa mkabale!
0: O teo o hatu iluma. O toi fu ima ito me ito to ya kome ito tonu le fan.
3: Tina! Ori tamalana sa ufeme sa u ya kalala.
0: E no fu ifu ilumo lo tina ay maa sa ufa fa ifu loma vaona ito tonu le. Ole mato fan.
3: Tina! Ola uole o vaona. Come, ai su qualcosa in affesa. Calala, siamo messo i puvai.
0: Nana tu tu lavo le puvai lo ti nata fe fe na tu tu amo tu si tu mai mai lima. Ile o ommi lo ti na pa kali o pa so ko inga e.
4: Oi. Oi se ta to malo. Calo fali. Calo falo su. Ya. Ela se metu pu fu. Ele tete foi o mai tono no mato fale. La alma foam. Fafta ia tua mo lava no ele o que le qua cosa mo. O ia mai so con o mako fale. Le mafu anga lo que manga oi. O au o te e fai le mafa inga o mo lo lualo o kalala. Ia o walo fa foi la ia kalala o le o sa wai. O fi fa ipo ipo ia kalala.
2: O e ka fe fe. Ay,
0: O te fai ngalo ngai muri nu.
2: I muri mu, o ia kau tanga ke fai ngalo ngai muri mu, o kanka fai pai, o kanka fai kui kui. A pe fai ku ai pi, ke fai ngalo ngai, I o kerei fai longa so ingo fai pe ngai, I le ku ai pi, nga o, le kama o peki lale ma nga koe fai, fi ku lima se ngel pong, I a masi kama o yu paki la ngai ma ima o, I a masi ali o ai fai langse loka, I le uru papangi, I a kerei lo aso ngo kiri fa longo ya mas kengo ki ka mangai kengo ngal ku epika ke lo mal e la poka lo kerei fa longo se ngo fa pengal ku epi
0: tina wa o te fa ngal venga le va ai fetu
2: wi ya ke ki ani fa va ai fe ku ngi fe ku ole ko la mera va ai fo fe ku
0: wa uma le ani lo tina ona tu muri lo le o sitama o va ona ma lo le tama au le mo lo tina
2: Lalme wa fe fe yer kamol penki nga fe mai ngei la fo wo ma kamol penki le kelan kupe el si de kur kamanga el si de kur ya venga le kelan kupe lo nga o ye ma nga po ye fe nga lo nga el fo ai fe ku
0: tina e tele tupe avena ai tele fo yan tene
2: oi se o me nga ai o makani al bi le fai de mele ma fe ku fai
0: se me na fe nga ta lo si ta O fai el fin ngalo matua. O manu no fune ma vena. O alma el tau sang. Ma ua fa munu ina ina o le tua. O a umole wa fiel ma itang. O lona fitu ma sino lo

Chifoma tungo fina se uso ya afutoto aswao. Madisi na ufatunga mota ataule nefuvanga ole afyafi. Ya ina ya upa angaya sa wala umwele tato laina tusayo le fainga palota le mato wa tumalo sa fata. Oneile ya sa fanga solo wa ile vanga fuilele ya upa lota fuilele mo ilato we mwemo tangata matuwa ila tuwe tuwa ya le atinu umu atinu umu mau ya ile matu itu malo oneila safa anga solo ilfa inga palota na masalu peyaru imetayao a ole aso faraili ya mole fafonga mayo si tamale nivala mala faraili la faile fa inga palota safa talua ya pi oneila na fa inga palota la ititile tuwefa anga solo ileva yasole nei ya aelo mailoa ili aso faile fa inga palota ia vai maunga tolu ia ma falea lili tasi ia anol palotala fenga palotala safata ia leo fanga solo monei le ngata folu kilo ilo epe aru imetai au ile special vote ia ai ole tulanga lava ia pe one iai ia ole asusa so faraile ia aso malolo tato ya naole a fatanu inaile fenga palota le na safata lua ia pol matu itu malo safata ia mole tue fai ai ola na fenga palota sa ili eise sui ia ole itu malo ia mole neipa ya inga pi o na yai ia pi o na yai ia le fa mawae ngatu ya ia maile HRPP ia aeta moe ia veo se sui fai pule ia mo safata lua ia ile vaenga fa upu fai ol fatu tua le tua samo watasi ya ma ila ue to lua o vaenga tamu moe fa tuto tas ya pe one ye ile tatu pa fenga pa lota lena ile aso faraili lo vaya so nei ya marfa funga mai ile tatu tuno ya o se tala tula na mo si tamale na vala mai ya mo fenga pa lota sa fata ya ile nei vaya so ya mo ya wakale fi ko fi kalmo ge me fenga pa loka ya waku waku ye sa munta ye faile la ko palo ya ukai kai ya wakare ko si kalango ku la vai simia ko fenga palo ko pa me ka ko le wa fai o le usu ya e fa penga un a ko si ka ko ye ai ya al fenga palo ka ya wa si si ya ko ka kalima ma fenga palo ta ta to ya ai na natalie tuayor finangalo sta mapina au na mai ya mo fainga palota pi one ye le fainga palota ya a le matu tu malo ya o sa fatalua ile fa ungo le neva ya so Louis Fulmale iva ya wote ai le tu lai e iva masalo o kikia ya ka ko fa ma vai ya ana tato malo lolo le ku ku mai moma ta paile a wor tanga ta ye le neva ngala fi fa vela le koko

Ole penino te fau, inisino fatunga pe o na yeire ni vanga le fiafi. Suriva mirutele tuanda tala or sfulu, Cecilia tunga mala manuia tele malo longa o le neia fiafi Rita tuangia tama. Ya, manuia fwe malo longa pe o na yeire ni po. Tina nga wang, fatai, manuia le neia fiafi, manuia fwe ilau tapo inga. Manuia awe kire kwe vai maya. Oh, come, Cecilia, Marita, ma. Yeah, the ngata voila. Yeah, oh. Ilato umula vapi ona maua maile tato por kalame. Luisa Fimona yu. Yeah, ilato umula vapi. Yeah, ilineya fiafi. Levawa li faifu alofatu ma ilato umula pi on maua maile tato por kalame. Ya na ye tato woman na ye tato paang wo manatu le faa pa uma ye ile tato por klambe le neiva nga le fiafi ale leile tu i malo longo le tato te do ale leile tu i lo wala usu fi am nga wenga ile aso a tai ao ma wole ola ma wole ma no si ma fo fo nga le le ya wa fi am nga wenga pe ona masa ni manu ye tele malo longo le neipo sa si fnu se se fa so i fu ya

ay, ay,

sa ili se sa mo oe malo ain o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili fil fil.

0: sunga o fega fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga mag ma pa uka aval. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Le shang dento, susu mai ile lata u fale fou. Po te le ma mata ngofie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa fa pia tasi. Moe wale stala mai o fou mai ile shang dento ile na ole lima selawi vaiva tala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pata si ai ma le fai fua tong fitinga, mo e sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafio mai loa ile lima fitu faa Great South Road Manukahu, telefoni lua fitu fitu ono ono faa faa, lua fitu fitu ono ono faa faa, Shine Dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga faa pito.

0: Louis for Fabra, follow what you're nearly to la. Eh, no. Yeah, le manon at no far for my son more than that. Only meet a mitae or matu lotto, yasamoi with a matu no for you to know my mouth, a labor fan of a saina, le meet a mito lotto, yasamo.
1: Yes,
0: that all of the pen and malanga, Samoa, or out to Malanga, the partiso, in the Neaso, Mario to find a malanga or the Neaso, what to my supporters are my roots.
1: Yes, no fucking aloko. Nice to face us, Ami.
0: Uza uza magin kaya o angal malman. Ele umar kano ko kusog ko ngan afa mo bongo magbaga ng po a o va pia kano siya siya fa lo ko for the news bol. Fa lo ko for the news e oki e oki pisi ni siya maru. O va pia e sa o ni pesa siya beto kureni e si le mo mo ngay dol mo e kala for me. Or mela ka mo sa poros mo Bruce mo e kana fu mo po ko ya mano me si mo ko si be a
1: yo e awo fu le fu su ai fu angis awo ka long ya
0: pa tsana fo pa ngal tsana pa kana mo tsana ma fu tsana ko Facebook ma di YouTube le ne fo tsana ya ma lo la ver si fu am real le si fu fa fu ma di tsasi le mai tsoro a mo ya o kilari fa pe na fo le FM 106.1 Samo. Good morning. Malola versi from here. Ele ne foi tire fou. Patalo falta po kala me mole tinu ole loy kai koro ma si vaing ourself island. What you so te o titilo atu. Sole. Tele a foi le a fa tia fo ala to ne vai time o le lo tu maula va. Ya vaing ola ta inga. Ya ma lapta e foi ni so inga e se mai vaing ola no foi. E no tu na ko ele ma ma foti bunga ma sabili.
1: Nai vai nga yo ole a lo motu fo isa lapta ia ia la tu nai ai nga ia malanga a tu wala tu fale be o amaru a the need and fo ile si vai nga lenga tele na mai tawina na fi nai fo ia vai nga fo ia le pala pala ma vai vai na na fi mai landslides ia o nai sila na vai nga ele nga tala ina a lapsa ia tangata e tu uola tau fale. Ia o le tūlanga fo ilele o nisio awala, sa ia fo I awala na tāpunia na nafi, o whainga malanga a vaa. Ia o nisina vaenga sa maitawina o la ua iai ia lapsa inga. Mole mo ila to lava ila lo le vaenga le pe ila le state highway ono se fulu ia ona o lo longa ile nga tafo ile na o landslides a po le mase se o awala o Melbro o le isi vaenga le na state highway ono o nisi fo ile na o awala o le sa tapunia ia mabala district fo o nisi na o vaenga a o le vaenga la le o lapta ia pia I ti munga ma mafalava o Tasman district o Nelson Melbro faso solo mai ile west coast ia e fa na foi like Cook Strait and Wellington region Wellington ele si vaenga sama tu ala pata ia lava foi ana nafi ia mafa pena foi ana la pata ia le mamano le atunu ina ia tau tu ana foi le fa longo longo le lei I la pata inga I taimio le aso ia awa ia ni so sata tau ona tu ola tu fale foi le fa ata pena la mole tu langa la le ole ole si I ole tai ai mai se ia la tau coastal areas ia mai se foi ole vaenga le o landslides pe ole si na vaenga e sele fai tete foi ai unisio vai tafe na mai tawina foi leo o si I foi ma o le alalale na o le tele o unisio vaenga sa lapta ia na nafi nai vaenga ia I sau te ato tato
0: a sa le a vavai anto kai kora le si vaenga o le si lefo na a fatia foi le le le tulango iai a lao titilo anti fa maunga na med services o ti munga te tauna pa u I le lua masina na pa u ato uma de tonal fast food value to la which all o ti munga e masana na pa u le lua masina I tono o tele vai ngai sa vale a te tono lua so o makua I mafa o mai ngo ti munga pe ona yang so o lo ti te lo atu a o lo ye ni so vai nga u a vese ina lapta inga na yai ya lo tuma pe ya lapta inga boni so vai ngo sa vale until 6 pm na nei and se pa ile tu la ono la fia na nei a fa pea e o atu na taimi ia e leo saunga de mula va ia no winga e foi lesi swing up na la tam fai pel tara po kalame va va ai ai lamon swing o le tau mo tato a misi lamon South Island ia la tam fai fol tara po kalame va tumolo tu fia marta talo ia leo leo ina malu tia o tau a I aol tara matai ia o ye tono e foi baenga male ia a fatia I tulango ia I timunga ba a matangi ma losi Nei vai tau o le winter o tātu. Yai, I tono New Zealand. Savata Italian Lafi Polanza Tali and Reserve Bank of New Zealand, Ele Tulango, you know, official cash rate, yeah, le matter what. LCT, Sabe, Lusful Lima Basis, my Ele Tulanga, Sayai. Yeah, all of them Talafoila, the Reserve Bank, yeah, Male, Pulenga. Yeah, the Mafuang, while I own CT. Ile pe ona ile sa mafia nga ba.
1: A fu foi ai lua tesi male lima le o to si ti ai pe fu na fa lo lo mai le governor ya Anna Berman and Nafi ma ole fa mala mala mai na fo ile le manan fa mtaranga ole i tue ta u ai tele ina ia ta ma faila va fo ile e fi so soani ile nei fo i vai ta u ile vai vai ole ta ma nga e moni la fa mai ole o ka u nga inga improve le le economy o ta tu ya ele ai ole la va ia la va ona manu ole ta u ma fa e fo fo fo ile ma ole so ani la mo household fo ilalia ina I mafai ona maua pe ana I tupe ai mai se lava foi le time o tanga tau so fang e mongi ole wasi a ia mafai a fo ile ona si a ole fa tataula a tanga ta fo ia ta I to atasi e ta tau foi ona manuia la la la to fa so so nga I le vaenga le a wale wasi e mo king wale interest rate la to ia ia wasi iwe a o tataula ole manuia la le mo tato ole a mafai e fo ile ona feo lolo fo ile kupe mawala ko ia ia tato ia ma fa pena la va foi ona fiso soani fe lolo ingai fa kaunga a e pe a lu lunga kala ia ni se fa pe a lu lunga tala o tanga ta yes of course it's on ta but ole le le la le na ia le tu ta ole ta mau ainga ole fu a foi le ole fa so a tato a wa ele le ia le kupe ma wa ia onga fu fu le la le ole fa so la le a tato la vai
0: ia so telling of silly a tato fo le le ia mes fo io la tu le mam na mo ia vaenga ono ia pe a lu lunga pe sa la official cash rate down in New Zealand. So what does OCR hike mean for home loans? That's all you tato mokesi mokesi fixed and floating. Official cash rate. We away for mar sitang ay dungo o tupitulu ya.
1: Yes, follow we lola le nisi for your banks e pay ona yai ia le Westpac for ilato ye ia o le wala to failoa ASB Bank oni sina vaing o le wala to fa emotinoa ole asi uma ia rates mo ila to la ia home home owners a olona winga la afa pela ole asi ilunga ia esel ole se si tanga la esi uma la both le vaing ale sa fix ia mai la to fo ia sa float so olona winga e kakawala nga sa uni matape na pena a to le le le si tu ia sa ia ia le le fo ia ai mai sala la to fo inga floats ia wa so se kai mia la sa wai le sitanga ia ola lava e mafai lava la to fo ina fix o tonu ole ole tulanga le na ole lava foi ole ai ai so ole foi le warning mama o mo tato ai mai se lava tato o e home owners ia o kulanga nga ole u a mata ona tiri tiro foi ai tato ai e moni lava la ole usi ka mingei ole foi ole o a valo ia foi e ka foi nga o kule si time le tausanga ia bo ia le si tang fo
0: a masa no le va nga ia fo ona tiri fila tiro lava va tu ni so li potimba la to ata mai tono ia va nga ia pela ole fa o lulunga le va nga le square o la David Cunningham nasi ya lunga ya ya Rachel Tato mokesi mai lona masina tarwai ah ya ala fa pe ada tu ayelo isi swing on tato mokesi ya but so far na to yo lo sinin la to balam la mamba nasi le fia ya ba yo la to ti tilona le tu langa lo ya ah ya ai montato yo lai fa ya ba monitor tu langa ita to mokesi ya alo fa fo ia fa ya ma fil fil nga ya to oi pe te mana oi fix le vai nga mole taimi ya pe fa pe ona wo le taimi ta ona to e review wa ya de ya te lo mokesi lo it ya marona tu no
1: e ta wo fo ila mota to fo ia le no fo to tongi fa le o fo ia a wa mana tu ala ine ite e wa wa ku le rents fo ile wa si ile rents e se taimi o lata mai so ole me ta wa la le ya si la fia le le le tu ona o vai nga ya alai ona mafua ia ele le ale fa tala tala no pe foi ia male notes i tulanga na ina ia mala mala ma pe tato
0: a lo tato tali er fenga palo de tele ni sila journal election ni sila la so fitual masina november ai o lo tato ti tilo tulanga ia pati termine nei mal fa lo ino jelo la to policies pe ona ia jelo ada nafi lo to baba ina fa lo ia tasia policy ele labor party o le fa mare national o fa si kopi kero va nga le wa le se se nga tele la fa nga ina me yo solar system e tono ni sila
1: ya Sa ola usunga tawai o le kau fai kukusa lelei lava tutusa lelei word for word o le kelo ngā vai ngā tole o le policy for solar mo solar saver package lewa yai pa wale se senga o le labor o le fo yolo o yai le lato subsidy in other words e yai le vai ngā o le wo lato fa alawi loa e ma fai foi o na fesoa soani ai mo ilato ia medium to low income earners olono winga e ai la la vainga foile ma fainga so swangi ai mai sai mo grants pe ata lesi vain e ai le grants e ma fainga so swangi ai la tola ia I tutonu o ainga taitasi I vaeng. Ai maise la fa apea o rural communities. Ia ma renters fo. Pa wala ia te au ia ia la ufo ilele kilo kilo anga ia ile policy. Yeah. E ia ile au mau oa la ingo ngofo I rural areas. Mm. E le ka kaulanga nga vaala ko I subsidy. Pe a fa apea o le fo fuanga lea ia le leipa. E ta taula vafo ina subsidize ia vaenga ia I tutonu o rural areas. Ia ula ia e ma ngaya la le policy. Pe a fa apea yei ma se tūlanga fōilea e kilo kilo ai ma mautinua e monitor po tangata tonu ai o lei rural areas e ma fai ia o ngā anga vaa I a wai yei le vaa inga low income ala fo ima milio ngea lai ma kua ia o au ke kele mai I rural areas ai alu atu la faamanu yanga ia mō nai tangata ia lima vai vai ia ala fo ia o au angi hei male au milio ngea
0: ea o te lo le tau mwhainga I a pati tele I a alo mwhainga whainga palota tau sasani I tūlanga o ia ile tau ole letisi alo I tono New Zealand because so far ila uti tilo telo li poti e tele polo fitia company nei letisi alo ia so the only option ti tilo ia ia pe fuel on tau fai pati ia ti tilo sisi vaeng e ona faa sao inai a inga umalava ia mesela low income medium income families ia le tulango ia ile letisi alo tongi so the only option la uti tilo ole vangalo solar solar system pa wala le mea folele ole le mautinoa la wa afapela ole umi ele le yale vayang ole solar system pe install tono fale lima fitu por se furu tausanga ea then a umalala taimide na o aila le sinela a da tungi ina le tulang ol servicing o vayang a pe a teo fale tono wa
1: yes
0: ea awan a kasing af sili ole sili ngil taimide nei ole ala le tuwa inga af soswani al malo en fain af soswani ai wa ole en fain af soswani mal taimide la install ai Yeah, the solar systems don't know I can take just. Yeah, umalale le umbio le la le ye le vang. O I like ko kong ye plon to fa le na ti. Yeah, orong wing po ko pala si maya I tono aingo lo fa penar so so ni le ni te mia.
1: Mm. Yo e na Paula vale na lo tilo tilo fo ile ye. E ma na ye yo policies pe afa pe tilo tilo ma mau. Inga ia mau kingoa e umane. O lae ele ngata inga pengifiki tato I ainga. Ia le le fo pengifiki le malo instead o le kelo le owing fo ile ale malo. Ia wa mana tua o menge. Sabe e fia fia lava fo ilis. Ma ua fua le mea au mai le kupe fa o popo mai le kupe. Ia ae o kuakula. Ia e koe o fo ile malo e tue au maini ti tupe fa peila o tūlanga fa pena Ia pat se yo kako ki kilope
0: Solar system I lo malo malo maanga ni se maanga te pai tau ele lei mo pito nu uma ai e telele la mau ia fo fuala walanga ele tusa mo pito nu o ni si la o si pito nu e pe e fa muri ina lava ele tūlanga o ele susulu ma le telele la mau e ele tau sanga atua ele lei la le tūlanga o fa ngai no solar systems e pito no umana a ya ngai pe kongu foile le sia sia ona ma o se susuro le lai kele ki munga ma ma pua o ya lo winga e foringa mai ele work foile to inga tulanga ya mola to wa fa koi foi wai pe tulanga na la di tilon solar systems ele lei ya mol tulanga ya ile ma o susuro le la e work le lei ele ya ya foi bai ya pa war me karsia ya mosu me fa mama venga mo tanto o le kau wore kisera o inga kore so le kafefe om kwa e di au loa kampangi e ya ka kore le melo tongi no le tisi so at the end of the day a tala no le tonga tala le tisi o aie mfai ona fai la wala tongo fie le tisi o ka kou o le wingo le tala fai lele e tele me le tau ona fa ngai na e alo le tisi o vai ngana tau na mbo kwa e ka kou a tuli mata ia ina ia fa sa wina le tisi ia ma ma wala loi ma kau ngo fie le tisi mo tato e aranga ko aku yo ka farnga vai umama ngai le tau na fuai fo le tise mu mo di parakan ki poki apa penga oi faila ki ku wa e ngar bai lo la bai lo ki ah ele ki kere ki se faunga
1: ya
0: ai ro ko ka se faile ki ai parakan ki poki faile ki re ka resi ako
1: awa mang elang faila wi poki lima minggu ke usau le se fai fula ngai ki ya bo sau fo ko ki akuar ki poki le le ah ai mana ya lena faiang ol vai nga fo le mo tai tai
0: Jangan lupa 10 minit jalan-jalan calon itu lah fitur. Kira-kira boring.

0: 风啊 ，My More My Bear in the Radio Samoa， 耶哈！
1: Malo se fomori ole tunu ne temi ole tayao ole vai ngala tamai le dei le tala ole tawala tadro mata mai samo ile ne vai ngala tayao baba to pele ba umai chi mu samo tu sen fa mamonga online ala mai tau los pulo ro ile ma fa na fala ole ole ma na yer ma ro ole samo ne vai tau ole tu sango tadro ye we got to tau samo ne sona matele na awa e pa utimu ini se vai ngala tunu lo se fulu ma fitu degrees celsius ole mo ngala na le vela le samo Ile ne fo yaso los fa Ilona mawalalo fa to fit your tattoo tell me some more ne fo yaso le tala balu Ile tayo ne male vano fa tala fa tuai le tara buklame maru le tayo already sabo Ba umala valo tara ma futa America Samoa fa pena fo Samoa lungol Facebook mari YouTube fa pena fo ile FM 106.1 Samoa ma lola ba ia le so fo maria le ne fo tayo fo Se ba tala tau news le ne ola tato mata male motu sauten ye vaenga o lo tu mau Ona ye lap to inga, to langa o ye timunga, ma matangi malalosi kai kora, a lot o sama sama heavy rain watch, lanaboli strong wind warning mo tato le so, e pa u timunga, o lefa mai o atu na fiafiana nei, ye o mau atu ma mafo na timunga, se bangana sa vile tu mau anangi malosi mai saute. Se fudu al maurunga na maru lufa mawina, mo kai kora le so, lesi vaenga lo tu mau na yai, ia sama sama mai le heavy rain watch mo blenim, Lan body strong wind warning. Fasolon awo pau timu. Malosit sabili. Maile tulangi sauti sa saes futasi. Morungan al malulu fa mawina. Mo blenem le so. Pauna baeng al motu sauti alo te babayatu. Yolo ilap ta ingal tulanga ye timunga mamtangi malosit. Tere ispanga ewe sport. Langi le le tau le sos futolu morungan al malulu wana ka. Ol mukwa malulu ale ea montato fa. Le morungan al malulu le so awo pau timu. Ini so time on so valu moru wa malu lui timoru fa so ron pau timor ne fo ya so lang de le fia fia na ne Queenstown limar moru wa malu do le so a wa wa pau timor ni so time all ne fo ya so valu moru wa malu lui o moru fa so ron a wa wa pau timor ne fo ya so fa so lo ina a wa wa lang de le tau Nelson Sifu far moru wa malu do fa mo wina mo Nelson le so fitu moru wa malu do in Chicago a wa wa pa uti mo ni so time on so long in the lady town gray mouth sifu do moru wa malu lu Alexandra pa uti mo ni so time on the town nay fa so na wa wa lima moru wa malu lu pa ma tu in the needen ma tu in wa wa pa una wa ngali so time ba moru wa malu lu ma ayo kana stete ma lo se fo moru ya ele ne ya so la fa pa uti mo ni so time on so ma sa bidi yang ma lo si mai saute Ole baru mau lungo le malu rufo mau ina mo kreste te nene yaso. Ele motu matu e yei vanga le motu matu le uti tilo atu lo yei lapta inga mo tu lango yei timunga se yei uti tilo atu tato o lo I para para umu heavy rain warning and strong wind warning mo tato pa uti munga le somar sa vidi angi marosi mai saute varu se furu kilometari tu lai ni so taimis futasi morunga le malu lu Palmerston North lanu mori mai heavy rain warning mo tato le so pa uti munga le ya somar sa vidi angi marosi mai saute se furu lor morunga le malu lu New Plymouth lanu mori mai string strong wind warning mo tato le so e fa soron langi le lei ni so taimis sa vidi angi marosi mai saute se sae se lau kilometari tu lai ni so taimis la fiafiara nei se furu lor morunga le malu lu Napier lanu mori mai heavy rain warning lanu samsama strong wind watch mo tato le so e pa uti munga ma mafati munga ni so taimi angi maro su sabidi mai sauches fu tolu marunga na malu lu lapta inga mo ti munga ma mafa masterton heavy rain warning mo tato le so ma sabidi angi maro si mai sauches fu marunga na malu lu leven heavy rain warning and strong wind warning mo tato le so fa solo lang de lele tau E malo si sabidi mai sauches fu marunga na malu lu Hastings heavy rain warning and strong wind watch mo tato le so Pena fa mawina sifu doa marunga na malu lu So o tele na vanga na motu I matu O lo ilapta inga I le so Taupo strong wind warning Sifu tasi marunga na malu lu Enang le leil tau nisio taimi La mua warning tone maro si fomori le nei tai au O lo o tu mau ana ya ilapta inga matangi marolosi I mati munga heavy rain warning and strong wind warning mo tato O lo sabidi fa sorunangi marosi mai I le tu langi le

0: le sa no way ma en lani ya ma le si talo le sa e le cora fa no burburina Argentina ma Switzerland na ma ma yo sole
1: a wa yo lo kilo kilo kwa Argentina
0: ya wall defending champion wa Argentina wow yes ya allo o tau mate a fotanga te koe fo e koe marmalo ya Argentina o chele lo tala ngo le FIFA football world cup pe na ye ni tau sanga sa so o ni marmalo Argentina tau sanga ba vai ya e o fo isi au ya Spain ma England ma Farani kire o no ye ya ai ola e kama ke make a ole kama mo ko ko le falangi Spain ma England.
1: Yeah.
0: Ya la kula ma Argentina. Ya o isi foi au yo kwa fa ngao au yo Switzerland ma Norway ma Morocco wa.
1: Yeah.
0: Belgium ma. Le si foi fa ngar kwa au le Norway so le kwa ma ki al sa le sa voi di. Ya se ka ko ba vai. Oi le fa Leon a fa wo pe. Ya o le fa le a ka pe nga la ko a ko ma wo pe o mal weekend mai. A ma ka ma ba so fo ka ko do foi au su le. Semi final.
1: Alamana yo foila. Ya la fa nga solo talo nga la tol semi finals. Ale ka fa nga lulu e mo isia kungu ya nga le fia fia il time foile le ya. Le ana le fia fia la fo ya Donald Trump ilanga involvement foile ya. I le talo nga a ya le kamalenga nga nga va ku ele red card ya ai pe oleng. Ya ai ole la mai to watu. Ko kele anga ya sunu Europa ya au au fantasy foile le law makers ina ya a tu fantasy fo isela to fo ye ya. Fina nga fina wale kulanga le ya wa ya wa ya ya le ka ka wanko ya isa involvement fa apea ile no mana ya mesela fo ile FIFA lato ya but so far ya e kolopu ame uma e corrupt ame uma awa tu tilo ya fa ya fo si corrupt le FIFA lato ya ya ame se le vainga o le o lo fa o le patino tonu ya le vainga le
0: ma nga ya wala afia fo por kiki mo bokalong wa kalong ya lato wala e fa fo ya lato ya le nga tai le ya lo la por kiki o talo en que le fue la final bol lo mai o meneo talo ya ka kurga wo mo piki la lo pele ki mo talo nga mai talia Warrington wa ba ko to telanta mo le our hurricanes no piki qual fi un gol le ya wa la Warrington le fa talo mana ya ya la fue ya lo samo o lo ya pe un captain fue la su a disabea Tato vabai, walua ya tato Elo pikia labai ya le First Five of the Blues Bolden Barrett Ya le mautinope ya le alemafuanga Ya le tulanga rana iya Kile opo mo lo piko lisir kako Peleki ya kulanga ngal kako Kalonga le ahongi ila skonga
1: Le ailosunga sabai
0: Ok, lele, ya Ose yo skaimi la wakul kako Ol peleki Se kopea kula ukinikilo Penpenga Wade mai lau screen lea Ok So orga kol peleki Numel tasi sevia numia Asafo Aumua Terra Lomax Ya yeah, front line umalea Alfobekia Wedding Kong Ya Numel fama Numel lima Sam Dari Numel fa Tupo Va'i Numel lima Wallace Tititi Numel ono Luke Jacobson Numel fitu Arisa Aver Kaptenina Numel valu Cam Roika Numel iva Ruben Love Sefulu Fehi Feinga Nofo Sutasi Dory Barrett Surulua Queen Tupias Futolu Will Tornin Sufa Damien McKenzie Olden Welesuma Limarana Ya Matato Reserve Some Sony Tauke Aho George Bauer Paselio Tossi Josh Lord Anton Segna Laukamalea Ole Lucilia Ole Blues Kylie Preston Anton Leonard Brown Yama Josh Moby Lesi Wingilea Ole Hurricanes Kakonga
1: Aya Atano winela Wellington la to talonga lea.
0: Yeah, Henry Stadium if el talonga na Wellington.
1: Talo siela ya fo le le le le tap. A wai pe o Wellington le si vai nga le o o mato ai a vi fo ye lapta inga ina ia o tangi le tu langa le le tau le o ye.
0: A sao sole a. A sao di ia le le a le na. E le alo sa mole talo la o Italia. O ki ki lo ko yo anel fai o tama. Le le ke fo ka no ka mane winki. A wai Italia. Los for Lord, tell it to life, too. Pokalame Malo all time, with a sub of our fiancal time, Perino.

0: Telefoni mo fa mo ngos fa na wo le so I vol neo you like to lu fitu tasi lima e tolu ya la mo fa na no tanto I meli
1: on air at radiosamo.co.nz
0: mo fa na fa ngai na fo I mo Facebook mo YouTube ro samo o ka semana ya fa malo si mai po ai o fa so fa mo na tsuna fa na le so a ves fa mangu yang a wo le fo se me alo fa wala fa fa mangu yang ai dungo ro di samo fa manga me alo fo ngi ya so a ya le le ta to telefoni malo se fo mo ngi ya
2: Ya, soy Pomanielo, sunga le ota vai, lo so atau. Ai. Tao malo le usu.
0: Lo si fo.
2: Ya. O Pomaniango, das pa na usu tinai sa mo. Ma salo la lo fa long long. Ya, o niwa to ye liva sulu on tau sanga. Mam ya, o le o atua. Na wo vidia tu fisi au ko ke ma kuta na o atisi. Ai. Oli tatalo maleanganga ia mau penya sustele mai leli tatu te mafutai amu ia oe wae oe nei tausanga aole tatalo a ia faopopo ele atuani tausanga tatu te mafutai vile yolanga ia otele na tausanga wae soi fua ai ia ole matu famanuia ia tatu teilo a itea ai alofa atu matu marfisi au australia ia wapoi marfanao I nei ni sila ia ia manuia tele lo was fa nau ma alof tele mo oi ia o wa o mo yan se mal ta vita ia mar fa nau ni ni sila pa tai a ta vai mo le ava no manuia fo de lo aso manuia las malo lo
0: tai tala mo yana mo ni fo de nei tai hao ia so fo ia a fo lo le malo si fo
3: Ya, malulu lah. So, semua mahu malangi mama tahu tuan tu nak unita ya malulu. Ya, faham ni atau lah sana walau kan tu tali macam itu tiada di Australia. Kalau asal ni waktu ye lulu semua leh nonton sana. Asal leh tuan itu sana tele gua ya mahu. Faham mana tu masih lama matua. Kalau ayam masih situ leh cuy lama macam itu ya ayam tu mantua tu. Ya orang fangan lah, lepas tu kau emas ale ya follow le. Terus dia anu mawia macai, aku kau emas fangan aku. Pasti dah lalu terbaik mule. Abang Noah mesti tahu salat caya mana yang luas.
0: Mana yang fordin caya? Curi film mana mana orang seifua?
4: Ya malu, fordi seifua malu lo ingat lo sungan le. Oh, ni le tu. Eh, orang fangan memulia siu kamar dia macam mana kengi ulah pipele, ongi oleh asongi ingat fangan way. Ole wa ko elunga fast full mali lu ka usanga ole ma ke mafuka I makausia ya anga le le tu a mawalo malo si a wa fo ka ko ai ngol si ngalo le tu lo lu nga du lu ai ya ke ole a fasing fas kai mol ka usinga wa uta ese ya vi ya le tu a mawa pelo malo si a wa fo nga du ngalo e nga du ai ke nga ai male a o inga wa lu fa nga si ka ko ku ya ma se fo ese vi ngol si ngalo le tu pia mala o vina I o lua mulu ko o lua I alu fangia lea kua kako mafukanga mo pe lo malosi fa mangia lea tua ta vai le lua I le au au nganga marikau kua inga se kako wakungu
0: afkai
4: moro ua vangoa
0: tai lava mani a fore nei tai au tina ia e a fo I e le si fa mani anga lungo le imeri la umavai atu te le lua lau pitoa ngon man manapo I se fa mani anga Facebook mani YouTube le tai au
1: La sunga lao le ai semia
0: o
1: fa ngwa kwa ma le maroon ma le au mai ai fa mangi ha
0: spa lai mo moi ai kala foi pe ma ia mo fa ya inga pe fa pe na au ko ke va fa la mai a supporters and maroons mo moi pe mo moi pe e ala le o tato fa mo ya ngana re nei tai au na to sia ki tasi lava okay le ai fo lunga le ai ka kunga Pese fam dia tuel pulang mana fengar fengar berdiri sama. Mal bukan lebih maru le tayau. Mana dia cerita apa ucap wasu fana le so. Fes baki.
1: Yes, happy birthday.
0: Tuel luas sefulu malah tolu. Bila tolu tolu tayau le tolu apa lu?

0: Kamari and mine five stars in our choice of full minute or total only two line value tar tell my samo better value than town nay or fat fit your tell my samo and even yaso. Yeah, malo fa tile to no vayena peto, manuelo weva to sanga lo fanga mayo anga umalava, mayo matua, don't know my family, I can't be simonato from Latona transfanda. Yeah, malfam down for Tomar Songa, Luisio, Sio. I love a toyas fan of Umo Latou, a mile to the Manulan Maroons of Queensland, Manuo Towasa Fanau, I love Tilantu, a Le Blue Gona.
1: I love a man.
0: Ya o taimi le le ya le nei e tau ona matua e mai le ni por kala me fitau mana i whanau. Mawhai ana awe whata whao I se maenga ya manoa taimi ya manoa I tātou. Ia awa pisi fwoi tātou I ngarwenga. Ia wai maroloa onga ae o na ngarwenga tātou. Ia whai fisi fwanga le mona I whanau whamon mole. Ia onga le whai lātou por kala me whautou mo aso marolo. Ia ne fwoi vai tuanga o tātou ia. Ya a ole autua or sang ole bona I fan auto no ainga fa mon mon ya ya o ngai bang na fa mon atupel po kala ne foi vai chemi mo fanga ina chama chim malo no
1: ya ai ma na ya lava foi pe a fa pela o la foi ma wala va no ma fu tsai ma fan auto to no ainga ne vai tsai ma nga ya fa wa wo nga ya la ko routines fo nga ole aso ya mai me ma sa ni na fa ile a o nga isinga kai me fa set fa tsau tsusi ba nga la ka ko kuspa ya me selo fie fie ya sola a faila alma kung ufungufunga mga yung grandparents ay fa solo la fa ikaw nga kuspa iya fo ilele ikay mi panga ngwa fa apea elena o afi afi o matou lotu ay ay atay mi fo iya wa matou avanoa ya so makaula ay lai ay ba ay la fa inga ya mo kyo aku fo ila o nga susawa makuwa ay halu ila ako fa itaw tusi ya ay ma na ya pe ama wana ya vanoa na mo na ifana
0: Ya, lele, puleane tatou matua, ao nai maenga e tu watu yo utafa, faina fa nga il time, ma occupy il time, nai fanau, I umai fulua vai aso wanga o divanje jama, o lae fia ngai manai tamaiti mal TV, ya, le fai ma ave fa sabavari ma ave, ave fa ka fao ngai kamiki, a mai time al malo longa, ya, amu yena e fanau lau a ave la to matua yo, a wei, auskalia, masa amua yo ka fao, ka amu yefo yo to,
1: Esseleta wa manatua fo yolena au mai talwai nei al research al mtangal wenga wa onga ile tu langa le olanga ngana tau tala ta mai te mai sala vai ta mai te olo ilalo lima tau sanga ole ma ngai ia ia lao kai mingi fa tala noa ia mau king moa e kali mai la kafsili le fai ai mai sala fo itala noa ngai tu no ainga ia mau ti no o lai tala noa mai lo walo inga ia built up lana ngana tau tala fo ilale
0: Ya tam fayane ya fa pe fo le lo baking a nai wa ma tu nai tam ti a fa kai kai fa baking a my fo le no verso ma lo nga wa mo kwa I le ma fa skongi a ngai ka mai a fi ka kwa I ngai skongi ka sanga lo manga ya
1: yes
0: ya I lo fo pek wa I my fo la nga la wa ba wa nga I fo pisingi se fa ia ma so ka ma ke fo nga ba a nga me uma
1: iyo e
0: tanto wa nga me uma tonol fale so se me ka ki yai We now made a late my. Yep, found half a nor or tattoo boy. We now made a late.
1: Came up was all I could find a camera.
0: Yeah,
1: and our camera will eat cocoa. Five maco, fine, five pang, why fear? How my newspaper for ye if I lapis in my lemon. Yeah, my loaf, I let off fine a pan, it's a poor. I find Ulalo my veil and volume at Awala, veil mama. Like, eh, yeah, there, there, my cacko driveway. But so me, I'm a pair. Occupy you like me for there. Awalang, umi came on for it. Yeah, yeah, like me fab colas. Yeah, taco malo, fesca, coma, camaca, quack.
0: Otelota sinavanga lele, talk for tato matu, awane, umalaso, no photomati, lumal TV, ma, latu devices. Mane, fight a break. While Otaman two all time me, Ottawa, for computer lanto, all the two la fono, or tassilate to lie lumal screen. A elemeca or a micro break. 10 to 15 minutes away from the screen. Every hour, knowing a laugh, I pay to la tola, to no photo more screen. A tolong of a low, malolonga. Asia Minus Green. Kiam sa madbadi. Pero fa I so sa wisi mo sa wuko ko sa mo. Ya mo se fulu por se fulu ma minute. Ya fa ko fo I maila. Ah. Ya o me ai pui pui ta tuma lu na. Ah. So me la na be fa na tuina ma tuwa fa mo mo. A one I umal nei lu ba so maro longa tsa muchi. Ya o nga lu mal screen. Ah.
1: Yoi.
0: Kai lava fama fanga mai seta.
1: Yes, wakaka wala fama fanga fanga mai sungala wa ola ngai fai ka kere mo mol fai ingol au.
0: Kai lava le lofa kadia mal fa kai o ko fa ma fan fana. Ya. Wala ma tu no for lim ta pena le mol na tau sang fo. Ya ai ma lo. Tai yoi. Ya le ngai le fa mali shi ba ngala kire la ko la langa la yai pe a mo ga mia le le. Se yo kalangoi o le pulenga le. Al maroon ya se mangu mo. Por la semana con cómo es fine, ya so fine mole. En lo no acuria pa ma como bien y la la.
1: Ay, okay. Okay, cali con wa ya la ma kwa ikele. Wa lava ma kwela la nga se.
0: Esa oile ne sia. Vaya ole, ol fucking alfa como me king army. Aquí en Almo Fai. Ya voy. Alo Fai. Ole. Vanga ole. Umin Fatali. Ah, la chupo yo far mai. Ah, a olor temi, va a ver un bien for mai. Ah, power me yo no wa tu y le idi o la wa. Ah, te pena mal me vanga fue pa yale. So se mai.
1: Ah,
0: yo. Alo te tu. Es china na fai na fo yama un marin soy fo. Los fulima y cura o facari. Ocasión. Guale magaya de coingame. Ah,
1: yo, Very sad. Fast food so sano sitina. Mon lavele y la lavetza la vole soy fua y Hawks Bay Hospital. O ina foilenzu la maele a fafitauline. Yet se o aton wo fayasi ato alamasina o ye fafitauli fa pema fa la lavet tupu. Falamai. Eka sele calio le fafica uli pe afa pe fisilinia. Ole to anga unga o la ufanga wenga. Malaysia mea, a little lava for a pot to one I fale maine, Emma Fai, ye on a cater more ilato or low. So it's a towler fang a malo, and my siphon tangle wenger also for malaloin. Macquafing out, eka kawanga macquafing out, inga yamotino, a lava matto toilet, aunga lue, ye more timey fat penny, so fire to it at only your quesa, you live so son.
0: Okay, the life after lava set up we have a little facility, or lana timey, come one of my little maroons, air for a. Seta, seia ofisilia fonga mua. Ai lo te mafo fawa a fa pere ele la skolo me. Ele la aku la skolo se fulu lu fe puani.
1: Ai, ale foi wo sau male of, sau foi, sau le siapo mo or siapo mo fa ma fan fanang. Paf kaila ngale le.
0: Puro lo foi o ko siapo fa por bone. Ola fanga fa mal sino fa mo mo fa o fucking a loco mai.
1: Lulu ese, lulu.
0: E vai a rovar mal estilo só tá na mesa molenta.
1: Yo, yo.

ficha, se ficha máis, longa.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tofa manino a Samoa, mana tua fo'i.

0: matalo fa tala pokala me tua ile ele ele le mamalo le tino fi fi a faile fa to anga to tole fa tu la au ma fa moe moe fu a mai ata e au tua ye ta to le tau a tau le sui fuanga o le olanga fa a fai fa to anga pe kimu pe la pe maru lupe ma fang fanga le kai kai ngon fa vai vai wa masan ile fai o le fa to anga su ngatio le poro pere ko vati fa tala pokala me tua ile ele ele ne ta e au ma lo si fo morea tu le poro
1: Fatalo fatalo sunga ta vai ma le fiunga nga mal mana ma ta to fis fasal lau fatalo fatalo to i mal malu sa molo fa kun fong mal pel ni ta yon tu la fa lu pul pina fa malo se fu mo mal ngi mama o mal malo lo le le reda nga po
0: asa o
1: e u ya ile wa la fa i nga le re o le or ke le me che so le ai la fa i nga le al malo fa to mal i po wa o le le ti le ta al ol blu
0: ka ko i nga ngang masang e koyo so foi la ya le le e sa o o le langa fai fa to anga pe kimu pe la pe maru lu pe maf na fanda e le ka ka ya nga fa vai vai fai fa ko anga
1: e o a ho mena fa mai le u pa ta tru mai o li mo pa ye e fi ai e mai ma ki wa ali mo ali mo nga yo e te mo lo ai ma e ma ona
0: le ma fa ya nga se ko pa
1: Tio, ele vai fazer com os pés lá e ele é tudo, mas tudo.
0: É.
1: Tava a todo peso, a todo alfafão, ele tá aí. Olá, me faz lá, olá, tu terminei, só se põe a capicila, capicila, capicinha, cauliflower, broccoli, lettuce, mas camo silva pit, camo silva pit, a cocô silva pit, e a luta, o sangue, a luta, a luta, a luta,
0: a
1: luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a Esse cara ele tem de lion, ele é só um samba lá por potolo na rua.
0: É,
1: é. É, assim, a gente vai aí lá, eu moro ou não, lá, e foi com aquilo lá, uma molotina, só a cabo eu lá, o fôlego, ele tem de lá, não são samba. Aquilo lá, o celu, aí, lá, mula, mula, aí.
0: Mana ya lei tati fia tala no lo o tantu yai vai tema le malu lu o lo yai la val tele vai nga cha ma fef so swani se fo malu lu no tu mal tantu o la fo ia tu la pa pe o meio blueberries ah
1: Yeah, well, more season blueberry. I like more frozen blueberry stuff. My yellow blueberry. The tell him antioxidant, must have been the antioxidant of the Vita Yoltino. My young idea to my pale carnation, my olfato, my matter, Malongano, Mel Mahovo, dementia, Martello, if I fit out Lola Matia, Latino. Or blueberry, for my tell you, antioxidant and you only fast for Luis Fala, Umona Suena. Champagne blueberry. Kolafa fa mo tsela fa e tio blueberry e mo oile lu kala mo me nga ka o fipers kama nga nga e tusel na mo fa sfala wa tasio hol meal bread ola healing para na kama lo blueberry so me nga tele blueberry pui pui lo fa tu mo fa mai nga fu tsi e tro mai ul kanisa ele a fielo le a fielo lo va ai mai nga fu e pui pui ai ya memory loss mo nga lo nga lo me ol blueberry ma cranberry Wei, for this period, grand period, si mga sa mga ang apoy puy ay yala sa au vai si tulo, masiyam malay, masiyam malay urinary tract. E yung pala mga ang lahat ng blocka ina siyam malay piya piya utafo le or pa upole tanga ultanga mimi si tulo. Iya mga ang fapenga, may upay pa may blueberry. Yung matuwa ang mole manav mamau kasi ang kama manav mamau amaru manav ay sa ang blueberry. Yeah, key nutrients like one now I'm over blueberry, more fiber, antioxidant, vitamin C, more mineral and iron. Yeah, my point is, we almost season blueberry, I more frozen blueberries, and 5.5 purple blueberry, like pancake or muffin. Or my whole blueberry drinks, more blueberry drinks, or is it white berry, elder berries, my black currant, Italian, white antioxidant, and more yellow blueberry. Empire on a freeze the blueberry on our my left, I pancake and my muffin, Ilitasangato, or more blueberry drink, don't fire easy to buy a berry drink, cranberry drink, black currants, goji berry. Yamakela is more a berry, I'm more eat drinks. Kelela, more chino tart.
0: So lai oke ya lai ya bayang awalang lewo umur season frozen blueberries lai oke ya
1: oke mau kamu nga ikaw mau kira frozen blueberry lo me fit
0: Okay, lele. Telling the facility for initial to langa for maya for my our general masima our kid suka more si for manorina lea on our to silfia na yanga
1: yeah suswanga de tato por kalambe I meta or suka for more ole suswanga la tambai ale au susu I me ai for my famania ole suka pa pa for my own multino structures for the party for my alone pa pa el suka ona u fama ma se u mele le sai ai I to toy now le mil nitric acid. But for my nitric acid la na for my ili mortin. Ole ala tango fearful now le suka papa, ilo suka ena ena. Ole si tu ta u ta una mal mla mai. Ole toto ole too much suka. Ili le mortino, ole suka fa li nga ole tino. So the body converts sugar into fat. Tambay ole fa li li ole tino le suka le nga. Ma fangale na tino puta ila to to ama fie fie tele inu me somali ele indi me nga mo me suka ini so so nga na fai pa mai a inu le pa inu ya so uma e uma ne fasta sanga u fa po po kilo di mo le mafa e o lava mo fruit juice pa mai ai po pe ele pe le ai fo ini suka pe fa po po ini suka e a fie lava lo so fo maro lo ina tata uma fatele le suka Silia Twile Tama for fresh fruit, the Lord Inul Mesumali for the juice. So let's sing a lana, the fruit juice, Malay fresh fruit, or the fresh fruit, and more and more fiber, my sima, I know the juice. Yeah, let me see you, my young fiber, my sima pena. I'm listening from my, I want to in Mesumalia Telemoy, but otherwise, if you go far more, Maka Kelemoy. Yeah, so I'm going to suka.
0: Ah, no. Massima.
1: Al masim so mai tolu tu nga masim lo mau el falo lo terminai ole ayo ta sol ko nga pa pa ele mo le fanga tele tato ol masim pa pa so mai ele tele ni mineral lo mo ai al masim la ka ol Celtic salt e va su mineral lo mo ai e sia sia mo supermarket a mo health shop le Celtic salt CELTIC Celtic salt kamanga so mai va su mineral na mo ai Ole si masima nga le pink salt Himalayan salt. Na ron tingi ki somba e fitso luminera le demo wa ile masima. E mo supermarket. Ale mo wa menga fisiri ki kan fenga le nga fenga fenga mo wa u fa penga la papa. Ok va fisiri i ta fenga le nga va venga na mo le lo fiu kamilo.
0: Ele el fisiri ya ku bole le ala mal la marca ka fenga nga a sainga. Fisiri ya ku si ka me oh no english no english. Ya ka ku bo pole pe fa pe va istimio.
1: Iyo, iya fam talang na al masima masuka, malisi may fam ay too much salt, le full salt, molfatu. Ele yale ono la titi mo tofu le yel me ay. I was on too much. Piya to se me too much of anything le.
0: Mangay.
1: Iyo fam talang na le mudato program le taya.
0: Ma lo fam time mo le taya. Is this wanga fam malta program le taya ofo?
1: Na la famna to tula a fayo e fi fi mo pe ni pou kala me checks mo ta mo so tik pe si tu e ti mo fa improve that for climb wa makile lom to vai pou fa pou bon ben ti pele ya le checks mo pe famna mo fa malo sia mo huta pou kala me ya ta pou climb na ne vai so fa malo I manu ye pou pou ne vai so
0: pa la fa tele sema tira pa mo ye fo ne ya so ya
1: ya paso fo
0: le sema tira pa pena ko vati mal tar pou kala me tu ile ele ne fo tai o fo no to lo se fo mo to

0: sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Ta lofa se a molo wa lofa, o fia ave sa uta po se famo moli sa mo mo polu po se vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia ma le lima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack Shipping. O lana special offer o le ave fua le uta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolu sfulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vabe vala au mai lua fui maono ma le Jack Shipping I le o iva lua ono tolu lima lua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane I le unit lima pa tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata ona ta apena va amo yulai au kuso ma se tema.
2: Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Power Screening Program has dropped from 60 to 58 years.

0: le ambio al poto ole tu ole wa vale ole tu le no por poto re nei ta ha fetu wina ma le tu sio fatta otto la no ta opu e va ole poto wa faia e yalo na fale wa ia talai ona po e fitu wala fasia na manu wana suia la na waina wana laulau atu fo imea e lana lao ai Waya awina tu lona ngaru teine Watala e mea mauru lunga lea ai Ai se fai ngō fie Ia fe mai oia ine Ole ole sona mafau fau Waya fa peatu i ai O maya Ina ai la wareto Mainu ila waina wa suia I au toutu la fai atu I e vale lea Tu te olai Mai au tou i atu Ile ala e ata mai ai O lena te awa yatu ile ta wembu e mawa ia le famaina. Male la te fina umal tangata amio leanga e mawa ia le ila. Awa ne ia awa yatu ile ta wembu ne inosia oe ia. Awa yatu ile wapoto ona alo famailea o ia ia te oe. Awa watu ile wapoto e hati le poto hai o ia. Awa watu ile wame otonu e tupu wai pea lona poto. Ole mata ulele I, ole amatanga ole poto lea. Ia iloa fo I lepa ia, ole atamai lama lea. Awa o au e fatele na I o waso, e fao popo I nai fo I tausanga I lua langa. Afai e te poto, mo oe lava te poto ai. Afai e te tauemu, na oe lava e nofusalai. Ole fafine va lea, wa leo leo alava ia. E fai ngō fie lava o ia, Na te lei lo se mea. Wa nofo o ia le fai te toa o lona fale. I lunga lava o nofo ai mea mau lunga I le ai. Ina ia wala au I e ui ane I le ala. O e sa wawari tonu o la te wala. O se fai ngō fie. Ia fe mai o ia I nei. O le o leisona ma fau fau. Wa ia fa pe atu I ai. E sua malie le vai wanga o ia. E manongi fo I le areto wana tia. A wale ilo e ia. O I lea mea nganga o e wati O I mea maulalo se oli E wa valawina E ia
1: Ua awina antu le upu o le poto I lenei aso O no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services Ua mafai o na tuufatasia O unanga tala fea ngai I ni tautau ngō fiatele E fso soni atuai A o fea ngai oe male popole male fememeha Moli fatasi atuai mafaa maisenga, mafaa mafana fananga mayali ngalinga Fusi and Sons mo ai nga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti. Malau mailoa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia faa po lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.

有周六到这里，周六到这里，对，包里面在哇，也冇我周里飞飞啊，冇我周里飞飞，阿我发玻璃好周，啊，周六他也杀了菜。Mga kuwai lo fa fa fingi ngai ko rua le nga fa sala le ngu. Ko fula le pikongu. Ma fa sala lai le ngu. Ui ya fa fa fingi. O le si pikongu e isau buli si fa fa fingi. Ai kasi le ngu. Le mafua angala nga fa sala e fa fa fingi. Wo nga nga fa fa fingi. O nga nga le anga kene fa fa fingi. Fi eiko kongo le ngu. Au mai lo e lesi sa o nga le a inga le fa fa finge. Fa sala loa. O lesi la fa fa finge. E ngo ya le. A lesi ngo fa fa. Lesi fa fa finge ngo si o. E a le ala wa baku le fongo lengu. A fai mai e fai mai wa over fe. A fai mai le e le oia. E le oia. O si o fai mai si o e le oa. Abe lo alea, abe le fongole ngu. O le fongole ngu, ngafai mo bole popo konga foide. Alu, alu, alu, alu. Fasala. Ya, fai mai fau kwa ngasi makai, ya mahali liye tatu nuu. Tu se abandoa e, inai fa fine, na fu ia ngai tau tua tatu nuu, a fai amea tau lea o mai tau lea. Ya, fai fo ia, ya ngalue ngale waluma, yo lava de waluma. Ya, ema ngao hai si makai fasala. Ai ke wafa kunga a di fa kolol mon bawle si makai nga e sa ol makai ole fa fa fingelo si onga e keleleng matu su fa ko e se lola ia lol makai le la ingo si o ala sa fa si o ia ia mali li ia ka kong a fa pe woye se fa le kong o si o ringi yaso ringi kayao maru abi fa le ko fingal asala uka ia kong kai Mangkualal pikong ulai kai. Ole ia ia ia lek. Fafa fingi ngau lek. Auk. Ia ia ia siyo. Fasala lo ngau siyo. Ale. Ale fasala lek. Komu mulo ma lek. Oang aku ngambil fai maya fasala. Aku nguku ya salah kai. Ale uke wa aku ale fasala ngau. Kesi aku ngambil. Kau fasala uba ma'u. Sel ngau. Sel ngau pu asala uka ya kong kai. Fasala ma lek. Lingan be faku Atsala uka ya kongu Ah ko ngambe fa sala ko yo Eh sen ngau pun me asala uka ya kongu ka Pasala mama malai dan ngasa bai kai

Älä nyt vaan sala maukkaa. Vaan sala maukkaa. Vaan sala maukkaa. Vai vai le mule. Oa mari tsaya. Oa o se kisi ki mari kaya. Ba lo le ongo sa yisi le mangir ka lo ngale ponga po. Oa. Ya le le malua. Ya nga nga ufa ya ku le fo ya ya ka ko we. E li fa pia e. Ole aku wo mai nga mako mo moi. Oi le ai. Ele se mo moi. Ya mo moi la nga so sko e lo le makanga. Oka oka se mang. Ka longa nga mang. Oka ke va yanga po bo fiu fa mo yo ma. A lo po ma fa fa po le. Ma wo pa fa pe le mo masaka kupi o ka maka a di kamil sanga le. Ya so ye. Le aya masere ngi bo.

0: Amerik Samoa. Ia whengenga ia ma matuila lefei wa se launa sa ini ai. Ia lela sa ien se launa sa fulono tausanga. Ol sisi na ol tanga vai ol malo Amerika ila wele ele ol false fulu o tutuila. O manua la, ol tasiva o faa sa sisi na ile fu ol malo Amerika ila wele ele o manua. Ia olona winga la. O lewa se lau luas fulua tausanga. Ia talua na vea motu o le fianga manua pol motsa. Ia ele fio o le lau na mtasi fapefoe li fatui malfutalenga i toto o maupun manotele. Ia ma vea ia Amerika. Ia ole malo la tau te pui puina. Ia le soifua. Ai me se foe ole ia tau tangata i manua. Ea, o yu laila asus fulu ono. Lona winga, ole vai aso lea. Ea, ea nga iefoi le kovana, malsui kovana, male kapineta, meise o faululungo mtanga luenga i tuila ea nga i manua. Ea, faile tape nang ole famna tuina, ole sisi nae, ole tanga vai on maano Amerika. Ea, ilau ele ele, ole motsa. Ea, ma fenga iefoi, ma fanga yo inga ipe o fafie fianga. Ia o latou savali. Ia e mai maupean mawhaina whaisetu ngā fautasi manua. Ia e whaifuasi ma mao manua mai tutuila e toi titi atu sa male mao le anu i Samoa pe amale fitus funul vals funu mailan ma mao. Ia mai o te vai au manua. Ia e seivanga nā ai le no whanga i olu senga. Ia e mawhaina whaisetu ngā waa. Tunga fautasi, ia awisi no whangai manua, e whai asi whai ngatā, ia ona e sou telele le ngatai fale, ia mai le whai ngofia fō ia li vaa makapteni, ia le ngatai fale o manua. Ia ai se mana, ia ai whai ni alo ngā pau pau, ia pō ni alo ngā tulula, ia wala iti fō lele e whao popo, I whāngai o inga mapolo kalama o le whāmna tuina o le sisi ngā fua. Ia ale manu o tele. E ui lava la ili whātula ngaina o le mālo Amerik Samoa. E au fia ai ia Amerik Samoa i tutuila o manua ma toi lau maupo swains. Ia ai ese lava ia te usanga ma te mina sisi nai ia le fua Amerik. Ia mai ua vea ai ia sisi ngā fua na e tolu. Malisisi ngā fua ni mālo Amerika. Ma aso mālo loi ni Amerika Samoa. Lea lai whafunga mai le atunu tietia. Ea, e paunal nei ole atunu pol territory Amerika. E fa aso mālo lo ona o sisi ngā fua e fa.
1: Oyo.
0: Ea, o sisi ngā fua atutuila ya apirila. Ea, o sisi ngā fua to e lau po Swains ya Uni, ia o sisi ngā fua manua ya Yulai, ia malifam na tuina o fua Amerika ya Yulai, ia o lona winga, o le atunu ufoilele faya somalo lo o sisi ngā fua, o le fam na tuina o le sisi nā o le tanga vai o le malo Amerika. Ia mai e tūlanga e se foili ia nā whamintunga. Awa e tau mai ai i tangata Amerik Samoa. Le tā ua o le sotanga ma le mālo Amerika. E le ngata na whaipaanga ma tutuila, whaipaanga ma Swains, whaipaanga ma manua. Ia aole au te lenga o le territory o Amerika Samoa.
1: O la sisi senga o fua ia Amerika Samoa a outou ma manua. A ola fo ile umie fanga yo yele fingor si singa fu amanu. A to se vo yaso.
0: O isi te mi tia tia a to ale ba yaso fa fanga yo inga.
1: I.
0: E a wai pe ya al tele o si singa fu a amanu. E a e fa to te ya la ba ile fi anga ta u. E a ile va inga le a e manatu ya e a la fa to fa o le manu tele. E a ole O le nofanga le tau al malai tele po al malai nta peito finga o Samoa. Ea o isi la fioanga. Ea anga iuma i tau e whaia lato polo kalama. faiala to fafiefianga ia mai e masani na faiala to talong al kirkiti ia ola to talong al volipolo mai si uma talonga ia mai mafaio na fa fatino al vaso ato ia alumana ia ia le sisi no le fua ia ia yu lais fulono au tele lo tie tie po sile sile le fua fo le tanga ba yo manua le la me me mata le la to le mo to lo fa fo mai e a ai ma ne yo fo yo fa to fa la inga to al manu tele e na la yo na fa ta u le ta le mo ile la to tanga ba ia ma we fo le la to la ba vi o le la to fua
1: oh
0: ia a faila te yai le sisinga fua al manu tele
1: i
0: Ese la foi lou langona. Awa e umana na sisi le fua Amerika, mausu le vi Amerika. E a sisi le fua Amerika Samoa, mausu le vi Amerika Samoa. Sisi foi le fua Alemanu tele. E a mausu foi la latou vi. E a satu siam tapeneina. E a tamafan na ul motsa. Ma ne ye yon fa langona. E a awa e se fulu tau sanga o walu i fua ya manua. Ia ese la vafoi le langona, o le maaneia i o le whalungona e lo ai le tāua o tua āma tupuanga o i lātou ua whaingoina o le tangata manua. I le lātou sa o tanga malamalo telo Amerika, ia me se foi o le tau tuaina e tama whanau o le motosā ia o le malo telo Amerika whabea foi le teo tori Amerika Samoa.
1: Tele la ia tapenanga o le mani o le taupitonu o le telefo i o si Singafua. E umaya le tausangana o si Singafua. Ia ma le telefo i o aso malolo. Ia ma le telefo i aso malolo. Ia te utou. Ia ae. O le mani o le na. Tau afo ili ae. Ia ae mani ia. Pea la o le tutusa ia manua ma tatou a. Ia ato nu te ue si taimifo ili ae. Ia ni wala audia mea tatou Samoa ili famana tu ina fo ili le fua a manua la atou.
0: E moni le saunanga. E a faila o to tele o ila to lo e mpapa o ya Amerika Samoa. E a o neyo tato uso mtuwa fafine mai Samoa. E o lona winga. E a e faa popola ima sisi ngafua a Samoa. E a faila o tangata ya ngailu na fina ngalo i sisi ngafua maso malo lo sisi ngafua. E a e umalele ya lta usanga peo na e saunua. E a o fape na lava le soifuanga ma langona o tangata. O le langona o tangata fo lele e a fia i mo meo fai ngā malo ma sisi ngā fua. E a tonu e a isi sisi ngā fua ele lumanai. E a mawhai fo na vala ulia e la mato fai ngā malo i Amerika Samoa. E a teita i mai i Samoa. E a sisi ngā fua manua. E a por sisi ngā fua fo i ale moto swains. Ia ona mana ia fo ilea o le silasila ma le bavai fo ia nei o tatou tangata mai Samoa mese o tatou teitai. I le fau wina o so tanga o tatou Samoa. Ia a wai e peon sauno fo ile fionga le li palimia fa be fo ia le fionga le kovana i Amerika Samoa. Ia o tatou wai o le ainga i tasil tupuanga.
1: Ia
0: pole ala valale teimie fatino ina isi singa fo ilo ulea teltonu. Ia e titau lava ona ia i umata ita i o Samoa na lua. Ia e le ngata o sisi ngafua a Samoa ia iuni. Ia me se foila ia sisi ngafua ia Amerika Samoa mo tutuila, manua, ia ma Swains. Ia e lato te langona inai. Ia le tāua fo tato tupuanga. Ma le whao lola ina o tato tupuanga i motu sa whatoa ina na yo tato tua asa sa ina lunga suwa lte itai au. Ia leo tato sapie inei au o maile aso.
1: Alo fafchai, teilol moenga le tala niso vayanga melo tupu itono Amerika Samoa. Ia meise fo ine ia manua. Ia male so tanga fo ipeona yei tato i Amerika. O afele fele tato palota fo ine lena fatata noisi tata mamtua. Leo atape nanti.
0: Ole palota ia Amerika Samoa mulmulta il palota an malo telo Amerika November so no te usangal nei. Ia ol palota ia o faipule o fono faitula fono state territory mal concurrency. Eta ilua te usanga. Ia olona winga. e te tauana tino ule faipule I lana ngā luenga I lana I tū malo. I au nei nao li lua tau sanga mwhaipalota. E a au I lātou la I e tau sena toa. E le ngata o le fono faitu la fono Amerika sa mai o fono kongresi Amerika ma ma isi fono faitu la fono isi stete ma territorial malo Amerika. E a e taifante usanga ma faipalota. Fapena foi la li tofio lkovana. E a e taifante usanga ma fai. Te usanga la ne lua felus fulono ya novema sono. Ia ole palota ele ngata ole mato faipule toa tasi e fai masui Amerika Samoa ili fanpai pai Washington ia novema e fai e foi la ma palota mato faipule e luas fulu olo I tono le motosu I nei Amerika Samoa ia mai ole alama e fa solo le mevo lele ole campaign na wa mato tietia ia ele peyo o Samoa mai sino fonga salfa tosina ia au Amerika Samoa ia e tanga le fai o lau campaign ma fai fatou sina ia o le ala fuel na matou te le tinga ina I pe o Samoa e uma ia palot ia e fai fam sinonga ia le fuel la ua fatino ile vai aso le ne ile palota sa fata ia se teimi foi ona fatino le ol palota fale alili man palota vai mongo tonu Lena mele yungo fam sinonga fale au ngai na ia ono tu langal fato sina ia atonu fo le sina va nga tau tau na va va el malo samo ia o se fainga pe on fatinongo palo te ne Amerika samo fai la vala o ta pe nanga malau fato sina ia etele popole se fam sinonga lumana Awa tono me fol na ti ti ala yon tele na vesi tangata.
1: Ia
0: oleo e tau vava ai ma tau tilo o afato sinarisu I tau vala e fai poe mai atam fatal no tangata e tape na mol fam sinonga. Ia aurele e fai al paluta.
1: Ia
0: nga ke yala ia le wa afia koi malesi. E leo e fai sa I lilinga ia. Awa leo e tapena ia fatino le palota, ia manuia le palota. Ea, e foi tu a lelei o tu la fono e pui pui el fatosina. Ea, ale meta awa, ia ona afianga wa tatawa na ilo ele atonu. Le se senga o tua inga systems o fai nga palota. Ea, mai loi tu lelei mai tu vai vai. Ea, mese lava ia... Iel saunga le muwal mena e tau e yata. O le fai ngā palota. Ia e te tau on fatino ma mai a. A o laifi le mu le tunu. Ma saunga le mu tangata o le tunu. Ia le tapenanga fwe la leo lo fai anei palota. E le a ia se vevesi tia tia.
1: Ia.
0: E fi le mu lava. Iel tapenanga o palota. Ia feofo futai sui tau va. Ia. Sila tu foi la tangata palota o lae e mau popo sui tau wā. Ia e whapena foi la I tangata palota. E nofo le lei, ia mawhetau si ai. Ia ona e whaia sila I kiki al motu le nei. Ioi, atonu e mau sau tala vore le whailesi tangata e te lua whetau I le aso lava le nā il whale o loa ona le titi le motu ia. Tele lopo le ale tua inga. Petale inga ewa, yole ala lena. Ele tau wayo na yae ni fafita au, ni fapena ya Amerika Samoa. E tau lava na fetau siyai, tangata masos tangata. Ia manofo file mu, manofo lele. Ia ona fevaa ya ite miuma.
1: Mare, tirele vaa nga lewa o yele saunuanga lausunga le foma ilita yao. Memeni ulfa tosina. Sila almana yo otoi Amerika Samoa mo lfai pule ata pena lelei la fu I loyo si osi ainga ma ori I kalesia wapi o maftanga au tato ula temini. Ia fa peke ua ka penga lpa aloka. Ai ke ufa ka ulfai pule la sauni alula ka apa ingu lfa loloa. Longo winga awe furu nga fai pule. Fa pe e nga ufa ufa ka ulfai pule la apa ingu kie kie I ulfa loloa. Yo wisu ole apa ingu fa ka ule fa fa singo nga sori. Ah, ama pegele o kaika mo kwa kafia ingwa. Ah, lo wata fa yatu ne fa ipule. Ah, fa akau lo fa ipule. Ah, le lo mal pa lo kalko e lua so pe ko e kasi de aso. Long ngau ngau waka ku fot fama singo le apa ingu le kasi. Me ako ifo. Ye sa wala usha no.
0: E moni le le tia tia. I still feel a tia tia mele tia no ya.
1: Ya.
0: I wana tupu ya tia unal. Watu le si ol matua matua. Talu sanga atu isi se lauta la. Olo na fala velave. Ya.
1: Ia.
0: Ia. Ona abele ya itangi lo matua ele. Mana onga foi lele isi se leni.
1: Ia.
0: Ai o ina foi fam sinonga walu lo matua ave on fam sinonga fam mai za u fato sin ya se fia la tietia sa u vai sa u ai fongo lo matua fa vai ba ngai ai u fongo ke mile mai kan ye ku ai se le dia ya ale vai atu matua suia u e pula ita voile Ya mai mau pianga fa penga u fonga ke mile nga ro ku e ka sanga se
1: Wa fer ta ta no nga ya ta lo si ia ia fa nga fil filinga ia nei tu malo ia ta ta si a e tolo te toi ia umane ia wa fa ye o ia tu lai mai wa la vana
0: Yo, Ta pena voi fam si non ala tou yel fato sinda. Mai wo te tau ana faise teu te unga. Ia ma se fai ngal tatou tu la fono ma tau pula vale on fato sinda. Ina ia vave ona toa. Ona toa le leil tatou paal mene ia mes foi o a fioanga. Ia a fianga o fam si non ai mulimul mai ona on fato sinda. Ia ai moni le leil sa unanga. Ia ona o a fianga. Ia pe a fai e fa ua ulava il. Il tulanga o tulafono fai ngā pāluta I isa mōl te minei.
1: Mālo fāftai, te ono ngol tāwhāso alnei tai ono tātaimi. O le tulanga fō I lea, le asau sida sida I eile te mina tu fō I le tu pē a... Sāfata, ofetau.
0: Sāfata.
1: Ofetau I wā lelo mal pāluta. O lelo mal pāluta sāfata I alua tu fan tu pē. Le fō I tātai tilo atu pē ngā tawhai langi fai mai wale fitau I alfa tūsina. Le aso o e langona.
0: Walebana uporkiki Amerika Samoa tia tia. Ia, ame se lavalata usanga foi e palo tail kovana marsui kovana. Ia, estapena laval palo tai tatala I al telo ploketi al malola e fai.
1: Ia.
0: Ia, elefa pe a ultimio palo ta, elefa pe a ultimio palo ta, untapunia le al tatala ngama. Io e poloketi al malo poloketi fo poloketi fa wau o poloketi wa maya e fa wau pe on fai ya mai e pe ya on fai lo atul te mosola ya ole tangata la bala tu la il foi ya por fai pule por le pale mia ya o ia le na e ya ile advantage a wai ola la vai fa nga solo ya nga wengai e fatino ya E pei foi la o fate ta inga o le palota le amato e fai nei Amerika Samoa.
1: Ia.
0: Ia, e iai ia le fuafuanga a lau sui tau vale fionga ia samana se movea vea. E fai se fatal tal noanga fu lea ma ilato vitu reni. Ia lela sa ufei a samana. E tau ona fanoi ia le mauta o vitu reni I Amerika Samoa. Le fale on malo. E fai le fatal tal noanga ia efe mei samana. E le ma fai e sui tau vaa. On faunga le mauta le na se vanga na ai ia le fionga ia ui fatali au mua matai ma fai ona faunga ina ona le ngata ui or suita wa a o ia laile posisi o le kone koresi il teimil nei or fai pule Washington ia o lona wingala o le telto nunga mfenga fawai na
1: i
0: Le e fa vai ai ia le matau pu le te fsiling ia.
1: Ia.
0: Ia. E mafai la vai e la tau o lo o tau a vetofi. O na fai tu langa fa pena e manatu nisi o ni matau pu fato sina. Ia. Ole ala foi lal na tia tia e pe ona u fai lo al temo sola. E ya ya tau ya. Ele ai se a fai na. Ele ai foi se fso taima. E ya on e fa so lo lava. Nga luenga i al malo. E ya ai fati no ina fo i al tu langa i au palo tanga i le paenga tau na yai. Ia e ute manatu. On mafuanga tonu anan fam sinonga. A fai ai ai tangata e fina ngalo al fato. Sina le vaenga le fai e safata. Angai nal fam sinonga, mai nal fam sinonga le lau di li win nal tula fono. Ia e loai, ia pe oni fai nga fato sina pe le ai. Ia ai pe o fape a mail tu ile teimi o lo fia ngai mapal tanga le tunu.
1: Mana ia tele le fa man manga sia vai nga fu ile wata fa so matatal no ai. Ia abai e mo ia ilu. Wa ole wale ilo ngi po ringi po fia kongoli me wa ye tatu ya tapisa fo ili tupe ali tu malo sa fata tu lo wale fa fong fonga mele tu malo ona ole fu wa pio angi ngofa ma ya ole fu wa kufar kupe sa fakal kai me fari palo fa kosing ya ole nga kari fo tapisa mai le tupe le asi tu malo ya ole wa kufa fo ya ole fu kapisa kako al me asiri ai ola ai pe se fia sa fakai ole mbulo kai ya fese lau arngi Okoi fa uzi fa le kumalo sa fa kam fa ka pusa sa fa wangi a bebesi. Ele o no ta o marci u yo ta po kala mele jaya la fa tu lo fionga a lo jung al fomba la si va en a ti fi sa uno yai.
0: Ya ele ma fa la va ti ti on ta fi la ngona fa li o le tu nu mena yo ta tu tengata. Ya almi esili ya ona tawa ya ona falinga finalo e ma popole la ngona olisa ngata e moni le ala sa nanga ya ola ave vesi ngata la goto al mita ko sa fata ya ma faunga ya na ya lanto fa muni anga na mawa ya ai e fa pena na ba ya tu langol ta tu tu ya atono les ya masalo le fie fie lele mago fo se fa mun yanga fa pena ya ile le ya le anga i ya inga o lo sha fata wa fa to se fulu la inga lo no ka suta si afel me o mawa ya ile le ya fa ya fie mago sa u si si peni ya na i yo wa inga lo sha fata ya lo fa mai e fa te u sa u pusa isa po sa tv fo e oi ya mautelo ya e fa pena a wingo tatu tanga tele fa tu wase metang e toile uso bol to fine e ona lailo e ona wa lava le faso e ma fa yon fatino va nga na e a e fa te tele ti ti ele ava no e a ol fo tanga masa ni fo il tatu to nu ya brick sa mo e a mo abita vale fa fa ba e lo sa e a mo le to nu fe malanga e a tau to nar sa mo ale tonu ya Amerik Samoa ya mo pelma poponga ya ai mase ya ngata ya fa fa mo fie ya ma fa yo na so ifua le tonu ya ile file muet tawai ya mal ma poponga na yo tato wai nga mise ma tu me na fa na ya se upu wa sala ifa so ya la foye nu le na ma va tele lo to fina ngalo mala mala ya fa te tele ia mol mato wa no so fo ia
1: malo va te tele lava la to fa pa u so ngal fo ma mol ta po kalmi fa sol fa po ponga le ta ia mol liva yaso yo ta ia le so malo lo mato mo fo ilo so malo lo o mi mo ne o matu tanga ta ma ai ngai nei ye lu so inga ru ngal malu lu lo ngal le so ta ia ta se fu la lava pu lo ia fo le si va tu fa fo mel ta tu watu no a u binga la volta o mato o lo fa si malu lu e sa o le so no nga doctor a fa pe o le ale ainga fo ka ikalinga fiu la inga lo ka inga sa fa ka vivi di mari mariu ele yang wak vivi di mari mariu ya ale la waku fo lolal se ringi sa fa ka ego ko ela kia kali ase ainga lo ka ainga sa fa ka ka ngongo kula ya ai va te mul ta fa so ne cha yau la ta tu te fi ro ele fo le lo fo malanga le le tua manu fo fi au mangalu ngot ne va yaso.
0: Yeah, so for ya.
1: Yeah, so for ya. Dr. Roy Sangi Baltatu Tatua. Ya wa si le fi e fo ya melo tu pu le tu or kera fe ya ba le mana ya ya nga to tele fo tatu pa nga tatu ai nga le lo ma futo mai amksamo ya le fo na fa fo nga yai olo man wia ya amksamo ai nga u malaba tatu fo ya amksamo tatu samo la fo man wia tatu ai nga wa le me ya mo tatu apa ku nga fo lo le sta ki se pa wa nga le ole apa yo le mo ngi ya tatu ai ma u pe nga mo Yeah, well, if I join it, that's why I won't bang a umalaba, I'm busy for finger winger. That's all of my foot of my tunnel, American Samoa. I will fat when we are telling the yes. So, yeah, say, but that's probably more oil.
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
3: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
4: Po kalame leimo o e talo falaka. Amata ni ni te usanga e duo olu to. O faale anga ina le atunuu o a te roi New Zealand. I lo lo ngā mai, matangi, ma le afa o Kapiriela. O le ma tonu ma te meme a. Tangata umala. Ona ole tele nao nao. O mea teo tino o tangata ua whaanga ngaina o laufanua o wala. Ua mali liu fo I a tangata. Masa ili, mafesili pea masa ili se tali, pe aisea masa ili se fool pa fita uli. Pa talono sui ole malo, ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatua. Wa tusi tusi lima foi. Solo tangata watuwa ia ista nata ia mafaala tonga ma company. Ayo le tani lea ayoko suma lua fa iwe fitu malepala. Ia efe sili manu mai fa la te uche awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei la te uche fa ilo mai ya te oi. Tautala ili ele ele e a o mai ya te oi. E fa amatala mai fo ia ia o le sami ya te oi. Baitau wale pupo ngā o yopu nā le ai, se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I aiti ngā o yopu. Whailo mai a yopu, a o tatou fesili pēa, ai se a, I a o le global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaala labe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, Ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua ua matua ato toa male lei ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le lauele ele ona ua le tausia le lei e ona tangata. Iai le lei, ona tatu teu mafai le lei a tatu lapisi Ia mateu ma lofa I laufanua na faya le tua mo tato. Wa manitua, ele lei mo.
3: Ole ese tato po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti. E mafai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Bala au no le ese tato po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu manibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
5: E fai ngō fia lua o langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fātasi, loa lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
6: Ta lofa Samoa. O le whapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taiminei. O fi whātau sau telefoni fō. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. Ama tamai le nao le lua lima ta lai vai aso. ai ala se setu no for lazy boy. Ile na ole lua fata alaid va yaso, ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains, ta tala fitu wasu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tol wiva, o valu selau lua lua lua iva tol wiva, beta mai ana ile Facebook page.